abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuzza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wa Mulyomu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Pati omuzza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'Omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: kutya okumaze kutya kiki kyogukozeemu biki ebigulabikira mu byogamba nti bibino mbikutteko wewa osobola okuba ng'oyiyiza wano oyiyiza wali nga biganye nga byo bye bitakoze naye ng'ogezezaako awo kikulu nnyo ate gwe atagezezaako ng'obadde engala obunani tolina kyolowooza kiri awo kasitoli anoonywa ne weebaka aha gwoba mukyamu naye omuntu yenna agezezaako n'ebigaana bugaanyi sigala kubirekera mukama katonda kubanga ya naye kennyini alina ekiseera kye newankubadde tugezaako wano ne tugezaako wali ne tuyiiya kino ne tuyiiya kiri naye gye kiggweera nga pulaani yaffe n'enteekateeka yabirina osobola okubeera awo kubanga buli muntu yenna eyeetakulira buli muntu yenna atalina bano Fred Ssebatta byayimbako abeesiimye abalina bakitaabwe abaakola entegeka ne batasanga bwavu nga ggwe tolina kitaawo tolina maama wo tolina ani bwenze gamba nti mpaka pituntandike nga ggwe weetandise wekka fena oba oli awo tuyita mu kusoomoozebwa kwe kumu nti waba olwobeera mu bulamu nga n'okutereka omutwalo nti buuka omutwalo gugo teguliko kizibu nga teguliko kyetaago kubanga osobola okubeera n'omutwalo mu nsawo osobola okubeera n'etaano naye ng'ate ebyetaago by'olina bya bukadde na bukadde kale oba waliwo ebyetaago eby'obwangu ng'ebyetaago eby'obwangu ebirabiwaka wawaawo nga bya mitwalo na mitwalo okitegeera kati abantu bangi bayita mu mbeera bw'etyo nti omuntu n'abeerawo n'akwata omwaka ogusooka n'akwata ogw'okubiri n'akwata ogw'okusatu n'akwata emyaka emeka naye nga mu bulamu bwe mu nnyumba tateerekangamu mitwalo 10 ne gibukaalamu okubukaalamu kyekiriwa ti ne giwummuliramu ti emitwalo gy'ekkumi agiterese tegiriko kizibu kyonna fenna eyo embeera twali tugiyiseemu naye embeera eyo teteekeddwa kukweraliikiriza kubanga etuuka ejja naye n'etuuka n'evaawo olwo mukama akujjukidde oba n'oluyinza okutuula awo n'ogamba nti naye nze mukama nabaaki zatambulya mbulamu oba okunyigirizibwa buli kiseera ng'ate enkola neewaayo nsaba naye lwaki mpita mu mbeera ey'okunyigirizibwa buli kiseera ffe n'ebibuuzo ebyo tuba nabyo era twali tubaddeko nabyo naye oluusi n'okulukusa n'amaziga ng'embeera ekutabudde tulina bakadde baffe maama wo n'omuyisaamu akasimu oluusi kireeyo n'omugana nayenze maama ebyange nga tebitambula lwaki naye nga maama kyalina kyokka kwe kukugumya nti mwana wange guma bijja kuta katwongere okusaba era ebiseera ebisinga essaala n'obugumiikiriza n'okuba n'okukkiriza n'okujjukira nti eri abantu abali bayiseko mu mbeera gy'oyitamu oba oli awo n'okusingawo naye nga kati bawanguzi oluusi kyekitugumya kale kkiriza beera n'okukkiriza nti mukama katonda gw'osaba waali era yagabira abo yagabira abo abalina era nga bali tebalina naye nga mu kiseera kino bali bulungi so beera n'okukkiriza nti olunaku lujja kukya nti essaawa zino tusobola kutereka 50 nga tegiriko kizibu naye bujja kukya ng'otereka bukadde na bukadde naye nga tebuliko kizibu nga gwasalawo n'ogamba nti kati zino ssente kambeko nekyenzikolamu zibeko nekyezizaala obulamu butambule so kkiriza bano okukkiriza ti essaawa zino oyita mu kusoomoozebwa naye oba oli awo bujja kukya okusoomoozebwa kw'oyitamu kufuuka olufumo kubanga bangi b'olaba bali obulungi baali bayiseko mu mbeera gy'oyitamu oba oli awo n'okusingawo naye nga kati mukama yabaanukula nawe mukama ajja kukwanukula buli omu mukama alina waamwanukulira buli omu mukama alina akaddeke mwamwanukulira kale n'olw'ensonga eyo toteekeddwa kwetuga toteekeddwa kwekugwa mu maanyi toteekeddwa kukola kusalawo kukyamu omukama obudde bwonna ajja kukuwulira kubanga bangi mbawulide. Lebera kwecho choyagala, sigala ngo kirowooza ako, kikolerere n'obwongo bwo bonna n'obuddebo bonna bijja kutereera. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze. Akayimba kano bakayita jenda ganda bayo, bamuyita Samisa Kisemakula. Nanyini papazi sport ya machi india wana kuzo mwezi kumina satu, mwezi kumina ugumu, tugenda kubira na yeye au ku Kingdom Kampala. Kampala Kingdom tugenda kubira au, nisongazo nazivire kili ya wala. Kari nsimbu dene ya machagoru na kuruwa liru, Geoffrey Mayanja, aka Mr. Wagwani yenze.
1: Good morning, what's the good job? And your music is on, Music Zone.

kale gayono oludo tunna oludo tunna bayewu Jacobs oba mungeri nyangu abada manyidwe nyo nga olu Jacobs mukusanya afilimu zevi Nigeria mu Nigeria awo yavudde mbulamu bwensi kitalo nyo nyini dala ku myaka 84 ejobukulu. So yavudde mbulamu bwensi bambi era nga bakyagenda mu maaso n'okukumukungubagira mu ggwanga eri Nigeria awo oba oli awo Africa n'okwetoloola ensi yonna kubanga omusajja ono ng'ojjeka okubeera nti nno abadde amanyiddwa ennyo ng'omuzannyi wa firimu mu Nigeria era omutuuze waayo naye ate abadde international era omusajja ono y'omu ku abo abakwatiridde ennyo industry ya firimu mu Nigeria era ng'abadde godfather wa Nollywood. Nollywood so abadde mpajiruwaga mu kuwabula mu kutendeka n'okuzannya. So gayono alabikiddeko mu firimu nyingi nnyo eziri international era nga bingi byakoze. Gayono ongojeko kubeera because abantu bangi nnyo wane Uganda betulabyeko nti olwolwa okuba alina talent n'okwagala n'atandika butandisi okuzannya firimu oba emizannyo bakatemba. Naye Gayono tabadde just muntu wa bulijjo kati teyavaayo obuviga nti ntandise okuzannya wabula abadde trained era nga yagenda mu Royal Academy of Dramatic Arts mu England. So n'asoma bulungi nnyo era buli kimu nekiba nga kitambula bulungi era nga alinyeko ku stage ennene mu nsi yonna eza firimu era nga mu 2007 Jacobs yawangula African Movie Academy Award nga Best Actor bweyakulemberamu role ennene era nga yafunako ne Industry Merit Award Outstanding Achievement mu 2013 mu kuzannya mu Africa Magic Viewers Choice Awards ko ne mu MAA Lifetime Achievement Award mu 2016. So guy tabadde wa bulijjo abadde wa maanyi nyine nga tugedde essaawa zino yavudde mbulamu bwensi Old Jacobs.

0: omuwanuka amutendeke abalala nga bwannyonnyola.
1: Archbishop Kiwanuka ye musajja omu toteeba kwerabira kubanga ye musajja eyalina vision nti twetaaga africanization wa litaji ate naddala mu kuyimba zino ennyimba tuyimba za olatini naye twetaaga ennyimba ezaffe ez'abaddukavu ate kati ebyo tewali mulala ajja kubitukolera wabula ffe ffenyini nyini. Kati n'agamba omusajja oyo alengera wala, yali musajja alengera wala, n'agamba nti nkikola ntya? N'asaba mwami kyagambiddwa ng'akyayiga, n'amugamba nti waategedde, nja kukuweera gende Makerere oyige ebya muziki, bw'olikomawo otandika okukola ku Africa ne muziki. Naye musajja wa mati ati yali mubi nakkiriza, n'agere Makerere n'ayiga n'amala. Bw'amala n'agamba weeyongereyo, njagala ne digiri endala ogifune mu America. Namuweereza mu America naye namala emyaka esatu.
0: Faraza Kabuye y'omu yatutegeeza nti kyagambiddwa ng'akomyewo kuno teyaddirira, wabula Ssaabasumba Joseph Kiwanuka yamuweereza butereevu mu seminaariyo enkulu ey'e Katigondo St. Thomas de Aquinas okubeera ng'atandikira ku baseminaariyo okubayigiriza okuyimba ate sinnakindi n'okutandika okunnyikiza omulimu ogw'okuwandiika ennyimba. Awo nno mu mbeera eyo agamba nga bw'annyonnyola.
1: Kati bw'akomaga ati kola omulimu kati anaatandikirawo nti Katigondo bano bebamanyi ennyo ku bya music genda Katigondo etandika okuyigirizaawo n'atusanga ffe ne tuweebwa omukisa first hand ne music musajja gwamaze kufumba ne tusisinkanawo. Ennyimba nga zino ez'abajulizi agatayinza okukola ez'abajulizi ennyimba ez'abajulizi eziri mu oratori ezo zeyali atandise okufumbafumba naye nga weyo nendala eyina ennyimba eziwerako musajja oyo naye nga weyo nendala ezosobola kuteeka mu kusoma kwaffe nolowooza waliwo ennyimba nga ezo bulungi balabise wano musagalamendu nimba efaana bwerutyo ezo nga tayi kuzifumba n'ennyumba ezimu ezalinakale ezebweru nezonga zirimu natandikaza tuyigiriza naye netufuna akalandira ako natandika netuyigiriza ennyimba ezimu ezo olatoliyo ezo olatoliyo emanyiddwa ennyoeyo natandika netuyigiriza ku nnyimba ezo kadafe tugera tuyigiriza okwo.
0: Fata Kabuye y'omu yatunnyonnyola nti kyagambiddwa ng'atandise okutendeka ennyimba zino yassa ate ekirowoozo kye eky'okuyigiriza abayizi okuwandiika ennyimba baali batandiseeko okubayigiriza okuzissa mu myuziki oba mu bunota obwo obuluŋŋamya abayimbi nga bayimba era nga bwakinnyonnyolako.
1: Naye kyetumusimbako tetuyigiriza nti owandiika otya ennyimba zino ez'ekiganda n'oziwandiika ku layini abamu kibatamaye contribution omusajja oyo gye yakola kuba yakola risaaki Makerere n'azuula tuwandiika tutya ennota netubayo n'omwami emanyi kakyagambiddwa oyo kati bwe yajja n'atuyigiriza naffe netwetutange twekanye kubanga ebimu ebyo kyitu ezo nzoogerako kuba abantu abamu tebazimanyi historical background abakuba ebyivuga bino ebyekiganda bangi nnyo abakuku asobola kuwandikira luyimba olwo tasobola nyo omusajja ife yatuwa method naye nga naye alwanye kubanga olwali kulwana natuzuulira method yo naffe kutwatagati otukoze bulungi atumaze okutuzuula nga bwowandiika.
0: Omukolo gw'okuziika gwo gukyagenda mu maaso naye nga kati tweteekerateekera okuba nga tuyingira mu kitambiro kya misa ekitandika ku ssaawa 6 ez'ettuntu. Nze Sabulime Gideon Peter kola Radio Sapientia wano emityana.
2: Kati ebyo nga tubitadde ku bbali bannayuganda enkya ya leero babukeeredde kukuŋŋaanira lubaga ate okwetaba mu misinde egy'obwenkanya n'emirembe era omusasi waffe akeddeyo nga tannagenda mityana n'atusakira ebiriyo.
0: Ebikumi n'ebikumi by'abantu enkya ya leero byetabye mu misinde egy'okwongera okujjukira okwefumiitiriza awamu n'okukuza omwezi ogw'obwenkanya n'emirembe wano mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Emisinde gino nga gyateekebwateekebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bwenkanya n'emirembe Justice and Peace ekya Kampala Archdiocese nga kikulemberwamu Reverend Father Emmanuel Sitta jidiride bintu ebyenjawulo ebiza

0: Onimuliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magesi.
1: Kwa peko ujulisi. Na ye mula mzina salida kwa
0: Gwali musango, oba walangibwa bwe mage.
2: Obusime tabana juisi.
3: Singamba de muntu mubinga ni kumi teyanchawa. Osange namba je walaba ku koti teyandi bajibana.
0: Kije cha kusibia. Eno ye program ayichansi bya ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola ku nsonga z'ebya mateeka basangibwa machindi mabega wa koti ya maji ku Mire Nabanja Road obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa we bali ku lulwo
4: ku kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama Radio Sapiencia nkuruza ya magezi ensu ya muziki n'ebyemizannyo munnama okota Alex Magala nkubuuzaako osibye otya onakulwa leero kukulisayo maulidye gafe agolungereza ne munnaffe Rubega Francis atuba tuingide one program ya fe chance ya gabuli jo buli wa mkaga olalele na kuzo mwezi zili abi mwenda omwezi ogwo munana oboli yao kusigazayo kati miezi jiji na buna oboli yao neguno omwaka na gotu sobolo kubanga tukola chi nga tugunzike bisele bisinga tuba tutaniko omwaka buli omwabeera ne set goal yeji ya settinga nagamba nti oboli yao guno omwaka eguna guwerako anja kuba nkoze kino anja kuba nkoze kino lowoze kati kekadde osobola okubanga we kuba muto ekigwe naawe olabe ddala ddala kubi na planninga ntuusewa wetuba twetegerezaako ko mweno sabbiiti ebisobodde okubanga bituuka ku ludda olwa kkooti ndowooze ensonga y'okugwa bannamawulire okukavalinga obutereevu ebigenda maso mu kkooti naddala mu misango abantu gye balinamu nnyo obwetaavu ndowooze efuuse ensonga ku bantu batandikira kulaba nga bagoba bannamawulire okubanga bakavalinga ensonga naddala mu musango ogw'abasibe bannakibiina ki National Unity Platform mu kkooti e Kawempe nga bagamba nti bannamawulire balina kukwata bukwasi bbayiro oboolyawo na lupapula ne basobola okubanga banootinga ebigenda maaso nga tebakyakkirizibwa kubanga bakuba bifaananyi wadde oboolyawo okulikoodinga videos okubanga zikola ki nga bakwata ebigenda maaso obwategereza ne mu musango gwa Dr. Kiza Besigye gwalimu ne Haji Obed Lutale awamu ne Captain Dennis Ola era ekintu kye kimu ekyakoleddwa ku bannamawulire bannamawulire olina kuba na bayiro na lupapula n'onootinga twabadde ate tukyali awo era still oboolyawo nga kkooti ente ebutambala naye esazeewo kye kimu musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform wano mu Buganda oboolyawo ng'era bannamawulire bakugiddwa okubanga bakola bulungi omulimu gwabwe nga guyina okubanga gukolebwa kuba ekituufu eky'amazima si kyangu nnyo kubanga olowooza nti ojja kunootinga bunootinzi oddeyo lipootinge ebyo abantu bye bandisaanye okubanga bawulira kkiriza gaana kiyinza okukuzibwa liero lw'ensonga oyinza omumisingamu ebimu ate in fact n'okuba nti wanene abantu babadde nga balikoodinga live ne biba nga bigenda butereevu abantu babadde bafuna updates mangu n'ekitegeeza nti waneeno bagenda kkaluubirizibwamu nti abantu okufuna amawulire okumanya ku biki ebigenda mu kkooti eno kitegeeza baba balina okuba nga balinda munnamawulire ono n'aba nga akomyewo okumaliriza kkooti ng'ekoze ki ng'ewedde nayo waayi byonna byonna kirabika kati eyo y'enkola empya egunjiddwawo mu nsonga z'okuweerezaamu ebigenda mu kkooti sofa ndowooza ebyo ebisobodde okuba ndowooze nga bitukwatako nnyo mweno sabbiiti naye mu pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero atugenda kuba tutambula n'omuntu ow'amaanyi abasinga ndowooze muzze mumuwulira ndowooze ebyo tuba twetegerezaako awo mu kaseera kaali ka kulonda nga twakamaliriza ndowooze ensonga zino zatambula nnyo munnamawulire oyo eyali akwatiddwa si luneno sabbiiti era stories mwaziwulidde kuno ku Radio Sapiencia we yabadde ng'amaze okubanga awangula omusango wadde ng'oboolyawo engeri gye yawanguddemu omusango guno eno muli ndowooza byonna ajja kuba abitunnyonnyola omulungi njagala okutegeeza nti okyekumidde ku 94.4 fama Radio Sapiencia omukulu nsaba obuuze kubawuliriza abakyenda mu nnya 94.4 Radio Sapiencia
5: akodeyo bakagwa mwena mwena abakate ze Sapiencia era nga mukatubaire amaiso amatu okubona nti tuwuliziganya eyo gyomuli nebaza kibumba owo muwikendi atuganiriza okuba nga n'omukuzi gwa leero tuwuliziganyako nze mukose Arnold Anton nga bategezeza ndi musajja munnamawulire era nga ndi mulwanizi wa ddembe ery'amawulire ba na mawulire kuoteka nedembe eliyobuntu nimusanyufu olwokuba nti mukuru omugavu akiriza
4: nino zoza ndi mugavu abasinga obungi baloza ndi mugavu
5: abacho bachiwese mu bazukulu bakati
4: ba tewali yesibye mu abansi bayo
5: eh
4: wachi ze ndi mwana wa Mary ndi mukuru wa namwa
5: wa namwa
4: eh kati

0: kola n'omukutu ogumanyiddwa nga Alternative Digitalk, ninga bangi bakazaako Digitalk TV guli ku mutimbagano era nga egyo tukakalabiza emirimu gyaffe. Eno ni twayitayo mu radios ne mainstream TV, twayitayo mpapa twayitayo ne tugamba katandikewo ogwaffe sokulaba nga oboolyawo twongera okugaziya n'ebirala kumanyi ginebiru gyaffe gitradition nti waliwo ebimu ebibatukugira okubaako oboolyawo nga tebimenya mateeka naye nga bakamaawo balabanga oboolyawo nabo ak'obuntu bagamba naye nga netugamba fine kubanga ku besikale tuwa abantu tuwa abavubuka eddoboozi ne space netuwa abo abantu abatalina mwasirizi oba abatalina wasobola okwogerera waise vulnerables then naabo abaaganibwa okwogera zewaise bad voices which were bad ezaaganibwa tekasooba nga towemula tovuola tovuma naye ng'olina kyosobola okubaako okwogerako eri eggwanga tukuwa omukisa naye balina abavubuka abavubuka nga balina ebyokwogera naye nga tolina wabyogerera bagina emikutu emirala ng'ogyeko sapiensia naye obwekanga emikutu emirala nga bawa abo abamanyikiddwa so kati ngaweekanga omuntu oyo egali amakulu ate ngaabyogerera netugamba nti ino space katugibawe naffe tubazimbe omanyikibwe naye nga tomanyikiddwa eri ku mikutu oba oliawo ogina competition bajja kuyita bajja kukubuuza olina kifo ki mu gavument nsirina ate mubyobufuzi nsirina naye obuuliza omuntu oyo agabya amagezi so okutandikawo omukutu ogwo naye nga tuwa buli muli space naye nga basically tusinga kuwa attention abantu abekikula ekyo
1: omulungi akyekumidde okutenda mu nyaka tonyeze nyafa mu marriage sapiensia njagala ate obaoliawo tusooke tuggyewo obulango bw'amayinja buneeno we tukomawo ate obaoliawo tutandikire ddala ku kinyusi kyemboozi yamukosa ono tumanye kiki ekyamusibya ebintu oba obulamu bw'ekkomera na biki byasobola okuba ng'ayitamu mu kkomera
2: kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: basement. Omanyi basement nze nkoma kiwandika ko mawulire no kyogerako. Naye simanyi bibereyo. Nyendo ozerero omuntu agina funo omukisa oboli awa amanyi ebikola ki ebyakutuukako. Ndoza nga tetunnatuukawo njagala tutandikire bajja batya okubanga bakukwata.
1: Muza omuza fomulungi nate tukwebaza okukulukayo mu bulango. Ennaku z'omwezi nga 29 mbozi handikanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu. Omanyi mwaka gwa 2022 twaloopa oba twawakanya etteeka eryali lireeteddwa omubaka Muhammad Nsereko
0: erya computer misuse
1: nga tugamba birimu ebimira bingi era nga terigobererwa ssemateeka w'eggwanga Uganda n'amateeka amala kwoteeka n'ezo endagaano international treaties zepasaako emikono. Naye nga nze munnamawulire lyaityoboola obuwayiro bungi mu ssemateeka omuli eddembe ery'okupracticinga omulimu gwange, omuli eddembe erya okusaka mawulire nga wembeera nasanzana na ngagadde, omuli eddembe ery'okwogera, omuli eddembe ery'okweyabya oba gita expression kwegambanga obuwayiro bungi nga bya bw'otunuulira engeri baligisaamu yali tetegobereddwa emitendera
0: egituukanyeegiinoyikibwamu etteeka okuba nga libagibwa.
1: So bwe twalaba
0: ndowooza nga tetunnavaawo wemba neetegereza era n'okuva kuba etteeka lino eno basobola okuba nga balijungula era ndowooza oyinza okuba wasiko walinga wawangula wawe wetegereza era kkooti etapula ssemateeka yasalawo neegamba nti emitendera egyagobererwa nga bayisa etteeka lino eno oba nga babaga etteeka lino gyali minafu nti n'omutendera oba omuwendo gw'ababaka abaali balina okubeerawo oba ababaka abessalira baali tebakola ki baali tebawera kwegamba omubufuzi wa sikuwali.
1: So mu application yeeyo ndi namba 3 mu application yeeyo.
0: Muli bameka?
1: Twali ndoza mtoto twali abantu ng'oteleko ebitongole n'abantu ndoza abantu 18.
0: Kaliko n'ebibiina by'obufuzi?
1: Naye ffe kaliko ebibiina by'abannakyewa. Naye ffe abaasoo.
0: Ne national unity platform yabaliko?
1: Teyaliiko.
0: Teyaliiko?
1: Teyaliiko. Naye application zaali satu naye oluvannyuma nnyo ne bazimaginga gyewaliisa consolidation naye nga muzona na namba 3 kati naku z'omwezi na 17 kkooti etaputa ssemateeka yakizabyana naffe negamba nti kituufu byemwemulugunyako byonna byonna bituufu obuwaayiro bwamenyebwa. So kati oluvannyuma lw'okusikwalinga awo ne ntandika okukyazibwa ku mikutu egy'enjawulo era ndowooza sapiensia naliwo obako lwakuna ne baliwo kabanjola ku lwessande baali mulangira Jjunju yali ankyazizza nga tugezeza okumuumuunya n'okulaga obuwaayiro bwali buugiddwamu na lwaki buugiddwamu. So olwessande olwaddako ne mpambibwa saakwatibwa ne mpambibwa era nali nva ku mukutu guli awo ku Martin Road
0: erinnya lyogere
1: nali nva ku metro nga mazo program so ngenda okumaliza nga banninze mu parking era bwe batyo ne banvumbagatira yogayoga waliwo akamotoka kali kalinze ne banyingizaamu na force kipayopayo nga banetoloza Kampala nfunye okutugunyiza okutali kwa njawulo kuwakana nga ndi Luzira naye nga sinatuuka Luzira waaliwo ebyali bigenze mumaaso nawambibwa ennaku z'omwezi nga 17 ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwa 2026 naye ekirabika balina ebiragiro bya kutwalibwa Mbuya naye twamala ndowooza ssaawa nga nnamba n'ekitundu nga tukyetoloola ekibuga Kampala oluvannyuma nnyo oda ne zikyuka ne bansuula ku Old Kampala Police
0: mu ekyo ekiro kyennyini oba
1: misana bankwata saawa manda kikanga 15 awo ku saawa nga 10 ne bansuula ku polisi ya Old Kampala naye tebannansuula ku polisi ya Old Kampala basobola kumuvuga ne bantwala ku CPS wali komanda yali asindi saba nukujo okunjula kutikaba tunu kutuwa kayo asovole okupega tako then kutuwa ngereyo sobo nitu kaku CPS banvuga na yenga au na wano okuva ku Martin Road okutuka ku CPS nizo chapa dachikando zanga chene nyunga kumunata chene nyunga ni bali bankubi engolo zesta uyanga ku mugula mugula angiranga sari agade nizilemu zuhuli
0: ogambi muprocess eyo mudachikeze kumunata bakuja ku
1: metro
0: okutu usaku CPS
1: engolo zina linfunye zali anyway
0: kati ngolo kye kikubye ngolo
1: ba bampamba kubamba nakava ku radio kutoka parking nasija kubansa bako aswa kumpa nanga mukoze program nunje nyo bali kono babuliza ne bampana nina kala pressinga kuzi
0: bakinambwa kabina
1: ah bakene kabukenesi andoza ekinene nnyo chapa dachi ekinene nnyo dachi kanga biri okubanga mazo kuwambibwa nokuteka mu motoka nokubanga tuvuddewo
0: mudachi kabiri
1: bayina obwangu botalabanga
0: nga tetune yongerayo njagala era tusoke tusigale mu yo process awo nga wakafuluma bwoti omukutu nga wakafuluma ku metro wo walingo kyali ku program wenu waliwo signs zizo nazo neziraga nti oboli awo kino kinzo tukawo
1: waliwo mukusoka kuma chop noko wa sande naye nafuna simu okuva omuko yani yanjulira nti wa maje wa UPDF
0: elinya tulireke
1: elinya faide se kubanga ndera ko la surprise attack atisagala ko ainzo kuduka ebwanga
0: jinzo ku okuva mu numba
1: so kati nangi nyagala ko rumba
0: sinzigu
1: ate wagamba totanga chive
0: ogenda kulumba ngalwa Trump oba Trump munafu
1: Trump munafu Trump munafu ka boba no manga Trump nja kwa kulanga Iran so na ye kati okumacha mbamba mu kinabi no sako misikodi zibili
0: oyo munama jenga yakubira
1: kati nkebele linya nga a day before wali exchange ku X yali nyande mali nayo ku X kati mukubi omuntu gwe manye erinya nongo desi mumanyi kifana ambuza yali ambuza omu ku munange okwa naye direkta munange noma tumuyimbise mugamba nze namba bbiri we naye nkuyambe ki kweye sinakyo nyagala onyambe ne mugamba atwagala lwaki ate okubye atoga mutwe nacho yagala nkuyambe so ne tuwanyisiganya ebisongo tukanga 10 era zina musala konga tuyomba buyombi
0: mwali mu bukanya
1: atwali nkwatagana ange tisa ne mletera tumwete na ndetera so ukakananga tukwataganye awunzika namba nti yode is unnumbered era sawa yonna nenda kuyola nenda kukwata nenda kubuzaawo togenda kuddamu kulaba ku musana ogenda kuddamu kwa kucholeche mmele.
0: Ya kugambe nsonga lwaki ogenda kubanga obuzibu awo.
1: Ya ngamba. Nti yambu za bituogera. Tubijawanya bitugamba. Nemubuza ebichi. Ya bingamba. Na ngambo jabe manya. So mprosesa inemugamba. Nti asagala o resources za government. Uyo ngambi nti wagudeo fairo. Echuhuli. Nembuya. Mbuya nze netwale wawe mba netwala mbuya abachuli yabo ntuka yonto ke mu ofisi yani sagala mu ne mataga government nga muno nyanze tsolo kwetwala
0: ovaluinga insimbi zo mu nyanze
1: tsolo kubera nga kusasula kati ate ba encha ba mpike bankubi sene ndi ebiri wakuba bansasanya ko sagala kono okaluriza government so kati nemanya era byangamba ntosuka ncha matayoleddwa soka naye sisubira nti bega kunyira kuchi ku metro naye bwe batya mubwangu bwangu nebanjola nakava kumpe ku metro
0: so bwe soko tunyumize ko ofuluma ku metro embera yali etya
1: no, ku metro nga womanyi tumaliza katika namba tumaliza show
0: osajja bwali bwambadde nyamba loba
1: Navai na full man in miyako da shanga tano kukumi yao ne ne nango banya amauri betulinga ba border betulinga sinkana
0: tubondinga
1: akwe na maga neba siwe natu kama pani na sudi ba ninsa na wadimuleya na ye later on msiri kare we akomwa we na biwe dina dayo na namba nti ya balava na kusoma kwa vuzi ati mayambe chi wasitulite akomwa pani na kama raga batewali just we mende kubo umbozi.
0: Mupaking ya metro baumulirawo
1: ate so
0: andi kuba wogama ndi wa security
1: andi byawo
0: babuza
1: agamba atawali
0: bache manyi kiba kimuka katako okubajja okwate baumulira
1: era era ofunanyizibwawe nabo mbayambe chi achitegeya kali yaba yato ofunanyizibwawe
0: yayi naba achitegeza ti yabutu ukiriza kube watali parking omalo babuza ni bakugamba mutwagala ku mulamu ngomanyite baumulirawo ba programu chemanyi chayari ya dachika pili.
1: Haa, program yari ya sawa namba. Na isi za sija kubuja, ntuba jia sawa meka. Na ye, njika wali wengi ya kaduka. Kwa mtasoku kujia ni yefula, inari ya agula. Ni yefu za aguli zao. Kariso wa kumbuja, jasi choso ulokula, mubu za kao. Na gamba, it's fine. Na inga, tumanyi hivi gende lagi. So, kwe mfayo, nivangateka mkanua karika parking, nivangamba, ugrafai ni wangu kuna kwenye wangamba na mazo ukuwana na wakuse show yon mrembe kwa kune ya njulida ni wangamba babitumulivi ya kweli nda na isu kula nsasaji ni milaka moto kakari ni waka andaga wabata kani nasachigamba kamuta kakasa zedu kufuwa kuli kwa ika parkings
0: kakutuseko
1: sima nyubu wangu waka wabu kabubuzi waka wabu kabubuzi awusu wala kuli mba ngilichi jekatu ukamua no nga wansi indisi ndi munda yako yoga abanzi jiye ko bichinali nina buli chinali nina baandikira sawa ku mukono yoka na ye masimu ensawo mwalimu ebintu mwalimu tabu mwalimu amasimu mwalimu akasima akatono mwalimu notebooks mwalimu earbuds mwalimu obuntu ntwao
0: te mwalimu ku sente.
1: Haa, tumali sente. Yata, sija kuwa, sija bawa iliza. Tumali sija kuwa sente. Kwa hini sasa, hini nasa ina kumobile money. Sasa ina wakash. Ilanga planning na bimfano msalewali, nisijiyo. Kumango unaku, the following video kumando. Nalinga na kufailinga application. Nge wakanya, umlamuzi wekanyanya. Uga nawa na mauli, wakavalingo, musango, gawango, kumbiro. Chika tingwe mala show. Na usinika ne banamateka abantu finalizing encha tukerebu kezi okola chi okufiling akatinga nena kwa withdraw from maloko lya then transport ya ntusa awali banamateka abantu so sayina wo cash kati ne banteka mu kamoto ka mali mundu oze mundu AK-47 zali munana ziba holding zene zibe ba sento then ngalo mtu ina pistol ine biri ainemo kati wabantu uzamuli bansaba access ya gadgets zangu nemba gamba nti temuina buyinza bansaba gadget access na temuina court order
0: wera wichi ino kukole
1: ne kati ufecho kunga mantu wana court order wabi kula wa mwili watu yomulawi omuiza wa formulu njibwe mkubwe gamba nti wabi kapopita mwili watu omanchi wategeza
0: ye court order boji bali
1: bategeza ndani kulabanga baina pistols nabaza ambadde ne wanga amanti ye court order na yenga awo nabonera ngane ngwezi tambulira ko
0: umudere gwazimba
1: nkugira awo nawo uliya nga buli kibambuza ne bwenzira mu
0: ngolo
1: so ne bambuza nemba waxes wanakuda musimu ya okay una waxes wajiteka mkanyo simu yiteka mkanyo ni smartphone na tili ya sora kuhunku vila ila abantu wama wakuma nyanti mpambi duwa wakuma masimu na tegari yiku wana na vwaini vanga amba tujuge na paa kuhudi Kampala wadu kwa kuhudi Kampala usanga yu komanda ila wadu kwa kuhudi Kampala ezengoza kende ila wasi kama komanda wabu ngoza hake ndira nene vangamba stekawo mbira kulaga komanda wabu
0: Chovado inembera joitamu yonna.
1: Chitegeza nti nabwa kikola.
0: Mumenyi bwa
1: mateka. Bashimanyi. Ntisa chini yema komanda aziba babamu.
0: Siba sanyu
1: pina yo. Nabikiriza. Ok, mwini mwabamu ababikiri ya ringa. Na ya abamu nga kwa kalachi.
0: Tebabikiri vizamu.
1: Ila uyo komanda. Komanda wa sumina akobu zuri. Teyampisa akobu vi. Na akamu. Kukasa wakusipi.
0: Komanda nyoyo. Uwe rinya alita inako.
1: Uyo ye pena rinya. Na ye.
0: Ateba nabaku kwa tanga.
1: Bali mleya. Bali mleya. Matawina goso. Bali mumu tuomu. Yali mu uniform ya maji ninga tena pena ne mutanga ile namusanga na mukamotoka nga aninze
0: ye yavuga
1: na yali mu yali omu ye kai yali ko mu uniform asigadde bonna ne yali yavuga bali muleya katiko tukawo bado bafuluma de bande kamu abagulawo motoka oluji nibanku onona komana ajja nko ifana nyindo zangana babiwereza ba confirm ngo
0: bayiyono
1: Nado sana wako, ni wako mfaminga, niti yanzi. Kati wako mfaminga, ambuza, nama ni aliwa. Na inga nindo wako da hivu mbuza, yani mda mwe chumuza chichumu, chemba denza, asa yonu jima denza mbali. Mba gamba yonu wako wasani. Zaini nina makaa gange, nori ya nina makaa gange. So kuhuza musajja. Awa maka msajyo mwari na maka nti aliwa mba gambe no sandi sobo la kwavu wila nti aliwa na kubanga sima njari
0: kanso kembu usemu kubaku baku ntandi kuyogera kudai ye kita wa Norman baku gambe nsongi ya liba no nyisa Norman yono okutuka baku hati mwate gwe
1: tebali na nanti mkujira nti kubanga kuliba data azika satu mwiki chito huo but oli yalinga ya itimida wa fufe na badata mwini tuwero ndamu Kwa kati kutu kule mbeleo, kwa nakudi yogo ichu. Nga tume nyame nyovu na njezipa. Kati, jukila, jirugila maa sewe, uja kumanya wachi bali kubabuza.
0: Mwetaga.
1: Kati, mwambuza, tuso wachio kumufuna. Mwemba gamba, mwema wade mwadala kumufuna, maso kumbuza, kumusa walu kusala kumbuza, kuchewa mwena mfuna. Yango mufunye, mwema msako kula chi, kumufuna. Nyingi nyingi nyingi kubulida. Ezo ngolo. Bali abasajja bakola nako.
0: Nini mkwe taba nako? Kufanzi chimanyo msumesa wangi ya msumesa okupala. Yali taina nako. Nyingi mbujuki ya yanku bakoku ngolo.
1: Kati mbubanga kwe atakola nako kubo mpwe ngolo na ulito wabudumi. Uruwa na bakola
0: nako. Ilana mkwe ya wanyolo wakungu bangoleja.
1: Kati. Oyo komanda. Kwa mara ukula profesi ya kumfajifana nye, nina musabi ya vimu, kati ya baina, ndoza baina nambaza masimu gawe, ndoza baina nazo. Ndoza nga teka masimu wakula batedina, ndoza teka masimu wakula batedina, basu vila ntio baina mwenso lima, semanyi. Kati nga ndoza baina nambaza batu basu vila, zenso limezi balimu, kati, wetu chua mpola mpola, Mtuvu gani kila chukua Kampala. Ah, oda zingazi chukua, zingazi chukua. Na inga tetsikizwa kutunula jendaga.
0: Uwobe langa tunula
1: yungolo. Ngolo. Ngolo ino kuhunzi kwa mtuwe, otunule wansi. So kati tuta ambula, ino kuhunzi usawa ando zanga kumi yao. Wazi wana kwa, hizi zanga kumi, wazi wana kwa na kumi. Nakude nguna liku hudi Kampala. Polisi. Nivari wansi jekubyo na. Nabiwa yoku polisi. Yon na tegu nchewa singazi. Kati polisi ni wabuza kati wa mwumulezi kumusangochi. Kubo, mwara manyi.
0: Mkwaleji mwaka.
1: Kwa ni wafuga ni wakwalachi?
0: Nibe yungirali.
1: Nibe yungirali. Kati waita hondo za sawa angemu. Nibe angamba wagenda waka wanga kwaza. Kwa saji. Mimba gamba sina jengenda nga sisi. Iba nama teka wanga.
0: Kebali yuko.
1: Kebate gede. Bambi ne bake odi Kampala osisi ayi nakiriza nkuwa yesimu emu yawe manyira ke kode simu limu kanyonyi oba mpesi munwe jike bya bwendi na limu kanyonyi nenka nenge jamu nenkuba nena gabu yama nanga abo mara jize mukanyonyi nange bwendi yo sali mubi nengiza
0: mu bufunze bali make tracing awa woli
1: wawe ndi kati rano nene kusanga mama teka yatu sedda
0: Nani muna majika uyu?
1: Nkozesa kiwa kiza animugisha advocate. Nenga msabu no kanso karu kumusime ya wade omusale. Kubanga atambuza ensonga era yaliwo ku olwo. Ne baza waka, ne bajja laptop ya mutabani wange, ne bajjayo, ne bajja osimu obukadde bubiri, ne bajjayo line ze na swapping edda zitakyakola bbiri, ne bajjayo modemu, passport na national ID. Tugenda nabyo. Bwe twatuuka, ne banga ma statement ne ngana. Nimba gamba sikula statement nga tewali bana mateeka abange so kye bakola ne bamprofilinga okuprofilinga sawa ngai mu kitundu awo katona ko na bili ndowooza ne bateeka kadukulu
0: mukulu mukose ndowooze nga bamaze okubanga bakuteeka mu kadukulu awo katusoke tumale okubanga tujjawo obulango obuneeno ate oba yawe tukomawo sobole okubanga tutandikira
2: kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
3: mukyalo nakidde wancayira ki amazima edduuka nkera n'enzigulawo
4: temukyajja kumpagira ku sikiri waya kiki
5: kati nagwe sikiri ya fowestop takwasa nziro

0: Mchara.
1: Wanji daddy.
0: Ochimaita abana batuso okudda ku masomero. Naye sente zivuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan, tunasasula oluvannyuma.
1: Naye daddy. Lwaki tetusasulanga tukozesa momo? Etuwana omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu. Osobola n'okufuna loan ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera daddy.
0: Wabulu oli mukyala mugezi nnyo.
2: Kyekyo kyennyini. Mwangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vani ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okufuna loan ya school fees ku momo. Nyiga *165#8# oba kozesa momo app.
3: MTN
2: Momo erungamizi wa banki enkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Omulundi achie kumbile kuchenda mwenye kutonyeze nyafama Radio Sapiencia. Munama okota Alex Magala, ngabuli chung, nzendu woku wanga, ntambula na mwe, mprogramu ya chance bia. Na wategeza ntu onako lwalero, tukenda kuwa ntambula, oboli yao, ni munama ulide munafe, nsonga ze muze muzivulira, oboli yao, ainebe ntu bia isemu. Na yetu wabade tu yao eno sabiti, wagenzo kulira nti oboli yao ate koti, ya badesu wado kubanga gova omusango kwe. Obawo wetegelezo omusango kwe, aine misango mingi jasoro kubanga jikolachi, nga jimuguru wako. Nendo voze, hako na watu jia kubanga tutuka o. Mukuru mukose, watu gende de mukumu mula muko, obade oga amazo kubanga bakutusa mkaduko.
5: Kwa kutusa mkaduko, sawa andala yonyo, ziwa sawa nyeba chikando zanga, habili ya ozechiro, mani ya wabajita. Wabajita, ngamba, ye, chochino ania ampita kubanga. Sawa, teri polisi jibakiza, nadio msambula nindiko, nasio kufuna muntu akiri ziwa, kuncha alia budogo. Enkwata jiba nkwatamu, naisi na manya msambu gwenziza, na ye nkwata jiba nkwatamu. Nasisubi ya kubanti, nisobu okufuna muntu,
0: kujahuma
5: wabia kweli nda. Nengamba, niwa polisi bondi, niwa jiba nkutemu. Teri wa chisacha amanyi nyo, asola kumpa polisi bondi. Kwa kundeta wajende duwa mwana. So ni bangamba kwa atengu ngato zange, mwesipi, sawa. Ningamba tumanya, mwubili mwagawane mikisa jinizu wanga. Gye mpaka nyanga hivi na avira, jinizu wanga nafuna bondi. Tuwa reception, kwa ita ubu jisi. Kwa ita wasa ininga, chova banzi jawo. Mwufunze banzi wa uo, banzi wa kodi Kampala, ichiru. Ni bantu wala, basement. Kati tuvayo bari okabanga. Yoi gambuzo omusirikale kunzi bantu alawo. Ko yinange simanyi
4: omusirikale woku
5: okabanga yebale. Bali bampadde akolesa chwe tinga ndiye.
4: Boba ko di Kampala.
5: Ndiye jibateka abafwe wansi. Yani wana nyinga for search era banteka wansi bateka abafu. Kati tu nayi kati awo
4: wansi jibateka abafu oba basibu. Anti manyi sitegera bulungi kabangali
5: mu mateka ga geyo gezo kabangali eyo wansi tetekedwa kuba yo basi bantu balamu etekedwa kuba yo bafu na watu ala either mumuchare okitegera for post mortem mwe bitu mwe bitu then kati zine ntebe
4: omusibe naye kwa inoku
5: kwa kutula na abasirikale nga bamukuuma
4: omanyize nkuze ndaba polisi yawa eyo jibatekebwa
5: ana chicham neka chafu kanumu nenga chicham oyina kubere no nobo ali kumpingu ne bakusiba mu CP no musikale nga akumi na yeto banenya nafu abasiba abantu olumu oso kumuka ko nduka abantu basiba mutima
4: na yera nedda bwana mukose gwa kuchoga amanti abantu kubuka ko nga bakusibye mpingu. Nenge bakusibye no musipi onabu hakoti.
5: Tumanya na ye chichamu, mufunze chichamu.
4: Na ugamba tyo libawuliriza.
5: Asibawuliriza.
4: Gwe mulwanirizwe dembe.
5: Oh, antu gwe mbano anile dembe sioni ali side yem. Mushitege. Wo anile dembe. Tu abanti no musika yangu bwisi ngawo kya kumachanga dembe icho obolewa.
4: Ero mulwanirizwe.
5: No musika yangu bengolo. Bwakira kumachange dembe icho obolewa. Neba namuye bananga abampandika ke byaswakala.
4: Walona abawandike byaswakala.
5: ngene ko mawo ko kebere miti mbagano nga bana ba share basa liyo musango
4: nga tenze sabi
5: nga bana basa liyo musango but nzangu mwanizi we dembe
4: ebyo bo bisubira
5: nwanine dembe liyo kuogera sokati mulekera mu echo kuba dembe ye okuogera echenja ulondo bela ku muzindalo ngo mpali professional oyino kuba akubyogeranga oyinako facts so siku sama
4: na mfatu mchogero ina kubango yogira with facts
5: bobanga ndowoza yo ino kwa disclaimer no mla byo muuliza ona manya anti kino chogera nga muna Uganda ngo mtu mla ina awa ndowoza ni
4: bamazo kuteka mukabanga liwanse yo jibateke emirango kubagwa chingambi badde na gusti
5: kati tuvuga uyo wambuse tukwataga Duck Road tukia tubamu ku Makere Hill Road uyo Makere Main Gate uyo Wande Geya uyo tulikula hundi ya Wande Geya nga ebozolo binziruka ntandiko okufumi ntiriza
4: ulagawa
5: ndagawa jukira yangu kubile simu ndagina yuko macha yangu ambie leo naku yuwe simu kulabe njuba yensembo okulia
4: ahobi kujira mwongo
5: obada abantu nya bangamba yero yensembo okulia yensembo okulaba enjuba
4: omugenzi tamale mirundi awonga akuba kawonko
5: ninga kya magezi kanso okujja naye nga wona wonna city day nga ngone kwa kufa buli muntu alina okufa ekyenja buli muntu yani asosa iyo munne
4: era mfudde ntya
5: naye nga ngamba iyo obwa mfudde sibudde kubwana bwange wana nakulaga okula sachi abana bali ku somero
4: Nadomuja
5: taliwo nadiwonze ka kuru era teri okuchanyamba ko side mu nti abana bangi tebafuna memoreyo kufuna chifana nye echo paka techali bavude mu bwongo
4: no muchala
5: aka no of course yo muchala yabimanyira kwasigwe kusose kwani mubiri abiri mwe bibi batu wambako ne batwala ya msefa usi ne batugunyiza mbuya emsana njeba tukomyawo msefa usi okweba so atenga sibwe gusose era ne mu myaka jema bega bazi ba nkwa ko kulalira bana maulire so kati yenge yo kwatibwa si chipia ojengo jo kunti bali ba mpambe owambi na yenga existence zibade zijja ye kati nga achimanya ne ba bana ba ko banga jina yonali yefunya kuzibo abana banga tabamanya kujja kaba kuru Niba na bato tugezaho kulabanga
4: mukibikirira.
5: Kibikirira twayimanya. Naye oleka bano bamana bakimanya bibanchalire buzira. Bamama bamuteka kazi toka amanyi nyonyonyonyonyo. Oluvanyi mulo okulaba TikTok ya neighbor. Neighbor yawo mwana we simu. Kati juga kwaito abajja kama mama wange abajja kama bino yagwawo.
4: Abalemela bakintu
5: kyonna. Aha. Kati bade bagira ku neighbor ho bade kulabanga. Abana asirim bia sense video soka. Hala, enye ni achitawu ni chufana nyiki, abuzi duwawu.
4: Adamu yotegeleza TikTok, ene ngei hiyo pale tinga mu. Abantu boli close dina, wabu bebi ntubi otelo nuojeleza hako. Yebi kuletela.
5: Adamu mamala ya wapidi wanganyi anga zona zidi ngana. Na inga amasini naku unganyi anga, wase mama we.
4: Tata aliwa.
5: Na mgamba, tata ya gena safari, ya gena anti juke. Bama nyidi, ulumu tuge, nanti mala wiki, namba, toriwe, namala umwezi, namala inaku sato, minimo jofu. Katinga wachima nyidi, achituwa. Kaliwo naye amakula bazino TikTok adaga mama we mama kana nafa naye ngapi ali mu pifo agala tana nafa ni muzika muta tugamba kati ali juga chagama TikTok buli muntu yataka ngo cheche abuzidwawo tamanjali awambidwa cheka bamuse obo chitegeya ndio gabiraba ye ngoma no moto echamujia mbongo cheka kati chitufa kati kola chi
4: yatibwa
5: Mama ni muzika
4: nibatabagamba
5: badita ron yaje uzira nibabakata na mutima ne olwa innocence yabo jukira uzira tulaba muntu toso kupata muntu mungalo azo kula bana wa msidi kupata katimba boti na ina kwata ili mabanga abebuziza mabanga abekide jambo na ikwe kwebuza sokati mtani wa ngali ali mpitu na namba dadi jangu ko kupaga bambi nga innocence tamanyi So, but tuvuga ekiro ekyo nakuziza yo wali tukukata investment. Nibyo bwe twambuka emulago kudwali ngamba ene emulago che ngendo okola yo bera ku kwa biso like yo lezo ngunja mutwe
4: kujja mu kibumba kuba neze nsonga ngana zo zitanga
5: eh anze che tuka cha chajja nga ngamba che ikaga kuba chiso chinzita
4: like okudde chiso
5: chiso olakwanga mutwa bante nene mfire andi jukira Ongabi tazo kumpwa mu bwongo yode bangamba nsanga nena. Bandi ya otu sika ku polisi ya odika ya mulago. Dwali ya mulago. Eyo main gate ya mulago. Saje liko parking. Muyamu sino bakakande waguru eno. Mm. Bakaisa gate ya mochale na ye daka. Kati ne banzi jamu. Ne tuyingira. Kutima noku hii ingira, mbwene wangu jesa ringa, mchitavu chala genyu, owa, awaita uovu jisi, ni wangu wala wansayi mbesi. Ni mlago, ino buduku wa wenja uro, suka teza wangu wa mkaduku wa waka basement. Jinalabila, ina kutula banti, wanakumu sako hindi Kampala, mbwakumu tanoko umu tuwe, chisi inga, uvimi wana impulida, no umonde wana limeze umu tuwe na, Gumu tama kwa mtu echisinga, kukuwanga kwa guri. Like nganga mwe watini sawo tusi kama chuo dodo, echa sawo. Na yangu mtu mno manyo, nyo, nyo, nyo, evitagani. Aju kwa nali mnyala. Nali nakumu kulia kwa makabu, mani polisi yangu yari inti, wengine kusawa katika zenga ngo kumi. Nenzukuta. Nzema kulia encha chama sana. Yotini yangu jamani ira. Okulia na njagala nnyo niende nenzi kutabulunji ve nempa enze rokuvanti bise businga nkola ntuddi sina ni mmoja amanyi je nkola na njagala emmere eyo so rokuvanga etambula ne mirimo je nkola kwa ubanga kwa ni mmoja amanyi olira olira mu budde kubanga kubanga system ewe jikuba nyo rokuvanga bise businga nkola ntuddi kati nga yotini yangu ento bwendia olesande siride kujiba bakwata sinalia Netugenda emulaga ekirekyo na salia kujja ko musirikali ya profiling yapa yangu ya ekikopo cha chobuji na mukabira kusawa ngiye mwao ne mugamba mfa na msaje watu mumbera yokwenyigira kaina na ngu ile ekikopo chobuji na nchinywa era mwebaza kati wetu tyo ne banteka mu basement
4: emulago
5: na yao nalabira enako
4: sokoleke basement yenu mulago chi kuwejokila
5: amanyi edwalile mulago
4: mhm
5: ngomanyi kanisa ya nabika kande weli kati eyo geti yambuka ku main gate ya mulago wali ne parking wali wo police na mulago munda
4: mhm
5: kati au police yeye
4: In a basement.
5: Na basement ye nyogoga. Nzibule. Kuwa umulimu katimba. Tujia gama. Kuwa umulimu esi.
4: Bakutuwa lao inzoruza. Bakutuwa la kudua ilo
5: mula. Ila wagulu wayo. Wawamu. So kutoso kuwala mpano kwa atayo. Na yeri yo. Ituli. Ogomori. Weni tayimba. Ika tusola gama. Tula wansi. Bulichumucha abulunji. Na ye wanyogoga, temulika faliso, temulika keka, temulika suka. Mulimu echi bucket, echili kutoi, mulimu ne tapu, tapu efunde mutoi, echi bucket, echi vundu, echi labikobu vi, echi agegera, echi akotamu ne nkonge. Pozi nga bachoza, na ye unaveza yu. Yemba gamba, besi mwa batileziza, na yemba gamba. Yata ndikena kuzomu zinga habili mwa mwenda, ugoku satu. Paka ngasa tumuru mu obo kusatu. Kati, echirecho, nenevaka. Nalimu kati ishati, kamikono mimpi, nempari ya jini, inaina vyoka. Kati ngaboli wa kwebaka, osuka na otula mchifo, uyakalo kwebaka. Newa akabina, nekabugumi yao. Kama nukubugumi yao, nadashika ngasa, nuku atolu va, nutaka uwe, njini ya uwa deotude.
4: Ewa bugumie.
5: Niwe ya kuchuka, ilangu timinga uwe nini ya uwe wata doruba uwe uchuka, mwete kasaidi nara. Iyo chantu kako ebiro bisatu nina kubiri. Kati ku Monday sifuna bagenyi, sifuna mmere, sifuna nkyalira ne bannamateeka abange. Ndaba sawa bbiri ez'okumakya, nenga bakakya bajja kujja ttaano, ngamba oba oli awo bali engeegidi bajja kujja, olwono Monday musanvu, nengamba ye, naye abantu abategedde wendi ne batandika kamera kulya, kumi na bbiri buzibye. Naye nga n'obudde okubumanya, manyira ku kubaziina togo musanvu ezo kumi na bbiri mu like webatyo okwemanyira obudde ne buziba olwokubiri nga sikyasobola n'okwasamya akamwa nga sokankana kati neŋŋamba singa nemanya mani bwe baziba nga sirina omanyifu mu activism wabawo sayinizi kwomanyira olwo kyali kituufu nga sibwa kuba nti nakyayibwa tuba ku levu onoona kulamba nesifunayo omuntu ajja kundabako oba okuleeta ku kyokulya nga tekisoboka newankubadde bayinza okuba nga tebanjagala nine famire yange gye bagambye nti ndi kuwundi Kampala poliisi naye tasobola kubanga ez'okuwundi Kampala ne bagamba ti ndi mulago. Olwokubiri zibula ssaawa ttaano namba wano omuntu bw'ate taasaafa.
4: Mugwana mukose ndowooze ka tusooke tumale okuba nga tugyawo obulango buno ate obaolyawo tutandikire awo wennyini.
0: Mukyala
1: wange dadi,
0: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze? Kakati ky'oba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya juniya eza van tunazisasula oluvannyuma.
1: Naye dadi, lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
0: Otyo
1: etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu, osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani, okitegeera dadi?
0: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
2: Kyekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo. Yiga *165*8# oba kozesa momo app.
3: MTN
2: Momo erungamizibwa banka enkuru eya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: agogerwako mu kye batugamba mulimu bannajje abakozi, mulimu bannajje abayambi, mulimu bannajje abatuukirize n'emitendera emirala egiddako. Naye we tusinga okugwa kaakati mu kwanukula wano era munnajje omuyambi yaliwa akola ki? Amataala agogerwako agongerwa ku munnajje omukozi gali abiri, waliwo omuyambi ate n'omudduukirize. Omudduukirize osobola okumuyita adigitoriani bw'abeera munnaddiini, era adigitoriani oyo bw'abeera nga bannaffe bannaddiini ababuraatha basista ne bafaana kasita beetema okubeera nti banaabeera nti bannajje, ne bw'oba tamanya twale lyagendamu, ne bw'oba omusanze ku lugendo, ne bw'oba omusanze mu nnyonyi oba mu train oba mu mbeera yonna oba ku mukolo, ye n'asuubiza okubeera munnajje oyo, ekyo kimala. Kakati ono munnajje ow'oluganda ndowooza gwasi gwe baakoonako ne bagamba nti abadde atali mu maanyi teyalibadde muyambi. Kakati ekitabo kyaffe kitulaga bulungi nti munnajje omuyambi y'oyo akola ng'ettabi ery'okubiri oba ng'ekiwaawaatiro ekyokubiri mu kye lyabikira Maria, nga yeetadde ku lukalo olw'okuyamba n'okuweereza nyaffe biikira Maria. Kakati we tugamba ekiwaawaatiro njagenda mpolampola nti emirundi egisinga tuzze tuwulira tweyambisa nnyo nagamba tweyambisa byetumanyi biti tuyamba nnyo ate okutuuka ku ekyo ekiba kitusukkulumyeko. Effumu edda ab'omulembe guno eno effumu balabika bagenda balyerabira, twasigala kugasanga ku mikolo egy'ennyimbe n'emirala, naye ng'effumu kyali kyakulwanyisa wano ekikulu era kyenja okwogerako. Effumu libeerako ebitundu oluganda mugumya ananyambako anaaba atuuse, naye nze ekyenzijjukira nti kubeerako ebitundu bisatu, kubeerako omuwunda nga gwe muti, ne kubeerako kino ekiringa olulimi ekifumita, ate ne kibeerako akasemba wansi eno kwe lituulira senga baba baliwummuza, kino ekifumita ate siki olunyago omuwunda olunyago gwe muti omuwunda gwe wansi akaali badde nga akawuuwo ate
1: lubi baliyita
0: ekigambo ekyo kakati nayenze kyendabanga ekyuma ekisingako obunene ku ffumu ekyo ekiringa olulimi. Kakati effumu eryo olitunuulira era bajjajjaffe baalinga balirwanyisa byonna ebitundu birina okugasa lwakuba olwedde ate nninga agukoonye nako. Kino ekyuma kyekikola kyekisobola okulwanyisibwa kaŋŋambe bwentyo, kyekifumita, kyekitutaasa, kyetweyambisa, kyekituwonya. Kyokka ate kino ekitundu eky'omuwunda gwe muti ekya wakati kyokwatako nekiyamba okudduka emisinde emiwanvuko, njogera eri abo oluganda olwangungu, ate nti senga tekiriiko era naawe ne bwogezaako n'oddira effumu eryo n'olikasuka ng'okutte kino ekiringa jambiya ekiringa akambe teririna bulabi bwe luyinza kukola, ate terijja kgenda walako kimala, ate era n'okudduka emisinde gye liddukirako giba mitono, ate bw'omala okulikozesa emirimu gyonna gyonna tolina ngeri gy'oyinza kuliwummuzaamu okujako ate kana akemabega kenaalise ng'akawuuwo lyo ne erituula waggulu oba ogine kusigalako. Ab'omulembe guno kye batera okulaba ku by'okulwanyisa twaligeraageranyiza ku mmundu, eby'emmundu sibimanyi nnyo naye emmundu ndaba kale tugambe eriko kino kye bakwata kyempula oba kyekigala n'ebeeramu essasi eryo lye bateekamu obuteesi, ate era neebeerako n'emmanduso etrigger. Kakati emmundu eyo senga ekimu ku ebyo tebiriiko, emmundu yonna tejja kuba nnamba era tejja kukola mulimu. Essasi ne bwobeera nalyo ow'oluganda video n'olikwata n'olikasukira omuntu lisigala abanga akasusa ejjinja, ate bw'onaabeera n'ekigala ekyo mwebibeera okwebasiba magazini n'ebirala nakyo nga temuli mu biri byakulwanyisa, temuli mu masasi, nakyo era obanga akutta ekitiiyo, nakyo tekirina makulu. Ate era senga obeera ne triga yokka kano emmanduso nga biri ebirala tebiriiko, nabyo tebijja kubaako kye bikola. Bwe tutyo nno emmundu kati ab'omulembe guno esfumu ndiziza mu mbeera eya leero ebyokulwanyisa neteeka mu kakati emmundu eyo etiisa y'amaanyi ekola etaliza ewonya ate neebeera ng'erinalo byekola naye ng'ebitundu byonna biteekwa okuba nga bijjudde. Kati nno naffe ejjira nyaffe bikya Maria nagambye eby'emmundu sibimanyiyo akati bwe tukomawo ku jjira nyaffe bikya Maria ejje eririko abakozi tubatwale nti kyekimu ku kitundu ku bitundu biri gwe biteeke bwe tubeera ku mmundu funa ekitundu kyoteekako ekikulembedde bwe tubeera ku fumu nakyo funa ekitundu naye teri munajje omukozi talina mulimu gw'asobola kukola kutuukiriza kuweereza nga tayambiddwako bino bitundu bwe tutyo nno munaffe omuyambi ate awuwagirawo emabegako twabanyonnyolako nti nagambye ebya mundu sibimanyi bulungi bwe mba sibimanyi kitegeeza n'ebyabasirikale sibitegeera bulungi naye be ntera okulaba waliko abavuga ebimotoka ebyo ebirwana niwabeerawo ababafumbira niwabeerawo ababikanika niwabeerawo abateekamu amafuta ate nabo bennyini bali emmere kakati naye bwe tugamba nti bano basirikale abasirikale tebajja kubeera ku lutalo lwokka nga tebalina babawa amafuta tebalina babawa bakanika bidduka byabwe ate n'ababavuga okubatuusa gye balaga bwe tutyo ejje lya nyaffe Bikira Maria bwe liyambibwa emitendera gino gyonna ogw'abakozi ogw'abayambi n'ogw'abadduukirize omukulu ajja kuntwalako mu kuwummula ate bwe tunaavaawo tujja genda mpolampola kyali kizibu John Baptist
2: bya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayiikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abeenyigira mu by'obuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba ab'enkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya ifisi weeri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna tenda za gavumenti okwanguyira okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together
4: FMU ne Southern Motor Club bakutuusa ko ponsiano lwakataka fundraising sprint ng'ajaguza emyaka 25 mu motoka z'empaka nga biri September 26 egaruga eno ya sprint ey'okusatu ku kalenda y'omwaka guno kale mujjamu bungi tuwagira ponsiano lwakataka kyetubadde tusaba hafure sprint naffe abawagizi tumulage omukwano nga tutonda ekyuma ekipya motoka z'empaka abafuzi bonna mwebali abavuga digi bonna baweddeyo kati n'abawagizi mwena mugu weyo okuinga shinzo mtuwaru gumu hello sprint kuchongere mwa kajanja nefujo wano kwa tusondela ye wafe mwenezo wano boza
5: wabani ya gatte vichaje vyavu mwantu wabulijo chikuwele denku mitano ne chiku bipi mkamala
4: habili September tuligaruga tu fundraising ila ponsiano wakataka kufuna moro kampia biwa gidua SMK Tires Roma Motors Luba Properties Blaston BAM Petroleum Vigor Sports Van Lounge ne Good Luck Promotions.
6: Hello, testing microphone. Wow! Ow! Unaonye ebimu ebyogero bulungi ebina kuwesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiencia ensambya, eky'ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
7: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
8: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Bikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
9: Kakinsa w'ebyemizannyo gumite 2:26. bano betutambula nabo era be batutadde mu ensimbi. Centenary Bank, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gwe ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni, genda ku ttabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi oyambibwe. Interior Center Wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, ku Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okulira neyali Orange Club. Bakola biscuits, ebika byonna, owabaana, n'abantu abakulu, ng'ate muwoomu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center, basangibwa mu Ndeeba. Bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 60. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe Mukweba Zone, lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu. Mwezi 19, Radio Sapiencia ewaddeyo obudde buno okuva ku ssaawa nyeze ekiro okujjukira Father Dr. James Kabuye eyavudde mulamu bw'ensi eno. Era ffenga Radio Sapiencia tunyolerwa wamu n'ekereziya yonna kw'ossa ne Uganda yonna okuviirwako omuyiiya w'ennyimba z'ekereziya omukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Omuwuliriza wa Radio Sapiencia, tosubwa okwejjukanya obulamu bwa Father Dr. James Kabuye ku lw'omukaaga luno ku ssaawa nyeze ekiro nga 19 lwero olwaleero.
10: Eno jowuliriza 9 tonyeze nnya fama
11: Radio Sapiencia.
12: Radio Sapiencia.
11: Radio Sapiencia.
13: Radio Sapiencia.
11: Sapiencia.
14: Radio Sapiencia enkuluzi y'amagezi nga bwe bagambye ku ssaawa nnya ez'ekiro tosubwa okuwuliriza okumanya okwejjukanya obulamu bwa Father Dr. James Kabuye nga ye yennyini yabyenyumiza ye yennyini okuva lwe yatandika okutegeera obulamu bwe bwonna ate paka omukama waamugidde mu bulamu bw'ensi. Tweyongereyo Oluganda.
15: Bakulisaayo atendeebaza okubanga ekyali ffenna kakati tuli ku munnajje omuyambi akatuyungako twannyonnyedde nti ku mitendera egyongerwa ku bannajje ate era ng'omutwe gwaffe gwa 16 mu kitabo kyaffe ekyejje nga tunyonnyola ku munnajje omuyambi weewaawo emitendera ngivudde waggulu era buli omu nkakasa nga afunyeewo enjawulo kubanga emirundi egisinga ffe we tubeera eri mu bisomesa byaffe oba ku paalishi zaffe tutera kulaba bannajje abakuŋŋaana era be tumanyiko bokka nga bannajje abo abatuula mu lukungu lwe tuyita olukiiko abatuula buli wiiki era beba abakozi. Ekibafuula abakozi oba ekibaawukanya ku bano abayambi bo batuula mu lukuŋŋaana olumala essaawa emu n'ekitundu ebbanga eritamala wansi wa ssaawa emu n'ekitundu ekyo kimu buli wiiki. Ate ekyokubiri batambula mu maka mu balwadde mu makomera ne mu bifo eby'enjawulo buli wiiki waakiri essaawa 2 gwe gw'omulimu ogw'obukozi. Bo bwe baba basisinkanye mu ssaala zaabwe nga bwe nabannyonnyolako emabega basoma essaala gwe munnajje ozimanyi bulungi kati mbuulira atali munnajje basoma essaala eziri ku kapapula tesera essaala ezisooka oluvannyuma ne basoma essomo okuva mu bitabo ebyakakasibwa ekereziya n'okusingira ddala ekitabo ekitukuvu oba ekitabo kyejje n'oluvannyuma ne bagenda mu maaso mu olubeera lukuŋŋaana ne bawa lipoota n'ebirala ebiringa ebyo kakati ebo kweko kwe tuyita okukola bagenda mu maka ne bakola ate ne bazza okubaka buli wiiki abo be bakozi. Kyokka ate abayambi bo tebagenda mu maka kimu. Ekyokubiri
0: tebakungaana ekyokubiri ekyokusatu obwo basoma esaala bali zebasoma omulundi ogumu mu wiiki zebasoma nga basisinkanye bo bana abayambi bazisoma buli lunaku era ekimufuula omuyambi nga bwe nnyonnyodde ku byokulwanyisa biri nti bo beba ge mafuta agatambuza olutalo nayogedde ku bigambo ebyo olutalo sibimanyi nnyo naye nti olutalo terusobola kutambula watali byakulwanyisa akati bo bano olutalo luli bano abakozi lwe baliko terusobola kugenda maaso ng'abayambi tebaliiwo abayambi bo buli lunaku basoma essaala omuli sappule omuli ebikolwa ebya buli lunaku ate ne katena nesaala ezimaliriza obwo neluggwa mpozi ekitabo kitulambika bulungi nti essaala zino si zaakajegere ngaate bali abali mu lukuŋŋaana abali mu lukuŋŋaana bo bwe baba basisinkanye bazitandika paka kuzimaliriza olukuŋŋaana neluggwa naye ate omuyambi waddembe okusomako mu mbu n'asomako ekitundu n'akomako waakomye ate n'akola emirala bw'aba amaliriza era kiba kirungi ggwe ng'oli muyambi neweewa timetable nti ku ssaawa bweziti bwe nsomera sappule yange nti nze ku ssaawa 12 olukoona ng'essaawa ezi waziwa nnyaffe bikira maria ng'olina ekifo w'otuula w'ofukamira n'osoma awatali akutaataaganya so si ate weŋŋamba okukutula musigamba nti ng'oli wadduuka eno bw'osena sukaali eno bw'oweereza bakasitoma aa oteekwa okufuna essaawa ekumala ekugasa waakiri n'okutulamu ebitundu ebisatu eby'essaala zino nga mwe muli essaala ezisooka mwe muli katena ate n'essaala ezimaliriza buli lunaku ng'etteeka ekikufuula omuyambi ate era nga osobola n'okwetaba mu mikolo egyabannajje ekyo kituyamba okusigala nga tulina empuliziganya n'enkwataganya so si ggwe kukeera nkya n'ogamba nze ndi Kisoga ndi Namaliga ndi Kumuna awalala naye ndi muyambi n'omala emyaka kasa nsoma essaala bwe nali nsenguka enkoko njeru gye nava najja n'ettesera kati nafuuka muyambi enkola y'ejje ekyo tekikkiriza omuyambi abeerako ettwale lyayamba ne bw'aba si mwasula oyinza okubeera omuyambi ng'oli njogeddeko mu ssaza ly'e Lugazi ng'oli Kayunga n'obeera ng'oli muyambi naye ng'ate oli mu kkuliya endala oba oli mu ttwale eddala era bano babala abayambi baabwe bakubala nti Kizito asula ekawaala mu nnajje waffe enkola yaffe yejje era nga bwe nabagendi nikwataganya ku mbeera eza bannaffe abakuumaddembe kitukakatako bannajje abakozi okukyalira bannajje abayambi ate bwe tuba tubakyalidde era bwe tunyumya emboozi ne bulungi nnyo akuyita kugwa makerenda bw'ebanga emaliriza waakiri omusabe musome essaala ako kakodyo k'abakozi naye bwe muba musome essaala si gwe ozikulembera gw'omukozi omuyambi yakukulembera era mu nkola yalibadde nti wagenze kukola mulimu ogira n'omirako ku ddusu n'owuliriza ye munno azisoma buli lunaku azitambuza atya si kulwanga gw'osuubira okuba nti azisoma buli lunaku ate era azisomeko olwokka gwe bozze bwe kityo banajje kati era bwe tuba tuwa lipooti Bikira Maria nyina w'ennema ya Katonda Kawala lipoota tugiwa n'akulabye tugamba tulina abakozi 18 era abakozi bayisi abawandika mu kitabo kyejje ekyo tukirondoola era na banno abakulembeze tebakoma ku kumanya bumanya nti bayisi yawandika abakozi 18 abakozi abo mulina okubawa ebigenda mu maaso tugambe ekiseera ekyolusirika nga kituuse oba bannajje naddala ze tutera okusirika nga twolekedde 15 ogw'omunaana n'okuwerekera 25 ogw'okusatu mu kwesingira awo tubakyalirako okwo kwa tteeka ate mu kubakyalira tubayite bakoleki bajje beetabe mu mikolo gino kuba emikolo ogw'okwesingira omukolo ogw'amatandika g'ejje omukolo ensirika teeka okubaamu kuba nga bwe ngambye nti tojja kugamba nti ndi munajje nga weetongodde wekka mu lulimi luno olw'abannaffe bw'obeera ng'oli muserikale ate nga tolina muduumizi akuduumira olwo wandibanga ofuuse omuyeekera era wandibanga olinayo omuduumizi owuwo obw'enjawulo kale nno bwe tuba nga tuli mu jje eryannyaffe Bikira Maria omuduumizi waffe ow'oku ntikko nga yannyaffe Bikira Maria tusigala tugoberera entereeza empuliziganya n'enkola y'emirimu ate ne kituyamba okuba nga tetufuuse kali ke ŋŋambye mpozi bano bagamba nti eva ku mugendo efuuka kaasa kaakati bw'obanga omaze ebbanga eryo emikolo egy'ensalira gyalibadde esatu munajjo omuyambi gyatateekwa ku bulamu era bw'abulamu kibakakatako mwabeetwale erimutwala okumanya mpozi waliwo n'ogwa reunion bw'abanga akyalimu endasi asobola nagwo okwetabako n'agenda era ekyo bw'atuuka kano nako kankayiseewo mangu singa omunajje wamu ono gwe mwawandiisa mumala akabanga ne mumukyalira emirundi egiwera naye nga mulaba essaala tezikwatagana kibakakatako mmwe okuddamu abeetwala eyo okumubuuza oba ddala akyali munajje omuyambi ekyokubiri oba akyaweereza nnyaffe Bikira Maria ekyokusatu oba essaala azisoma kubanga ayinza okuzisoma obwolumu ye kubanga akengambye okuyisaawo bannaffe abamu bwakitegeera nti bannajje balina emikolo egikubakolebwako nga bamaze oluwalo lwabwe oli ayinza okugambanange ndi munajje muyambi wadde sikuŋŋaana naye ndi munajje muyambi nga abataddeko ng'akakwakulizo naye asabirwe essaala za bannajje aziikibwe nga munajje ng'essaawa ey'olutalo alumazeeko ne lwawadde yaabadde talulwana naye kaakati kyekyokituba kitukakatako ffe abakozi okulaba nga tulambula tulungamya tuteekateeka tuyamba ku bannaffe abo abakozi abayambi nga bwe nagambye nti ebyokulwanyisa bino mpakaddembe woobitunuulira kale tugendeko ewaffe eri mu nnimiro enkumbi erima bulungi nnyo kale n'aboolusu kati ennaku zino balina ne mashini n'abalala balina bye bakozesa byonna n'abakozesa ebbomba naye tuli mu nnimiro olwo kati naye enkumbi eno erima sikakasa nga ne bw'oba nga bakutenda nga teriiko kyokwatako nti enaakola omulimu eri eriko ekikwatibwako kyekola bwe kityo nno ekye kyebaliyita ono omuyambi okubeera ekimu ku bitundu ebyeyambisibwa mu kulwanyisa oba ekiwawaatiro ekya kkono kakati tombuuza ekya ddyo kyekiriwo ekya ddyo kiba kitegeeza ndowooza yeyalibadde omukozi kakati kino ekyokubiri ne kibeera omuyambi olwo ne kiyamba ekinyonyi okuba nga kigenda mu bbanga era bw'oba otunuulidde bulungi nnyo kati ekitabo kitulaze kiwawaatiro ne bwebeera nnyonyi ebintu byonna ebikozesa ebiwawaatiro sikakasa nti ekinyonyi kino kisobola okutambula kakuyita okutambula mu bbanga nga kirina ekiwawaatiro kimu ukyetegereze gwe okirabe mu buli ngeri yonna ekiwawaatiro kino bikwatagana ekyo ekimu ekikka wansi ekirala nekidda waggulu oba byombi bwekityo nga gwebiraba bwe tutyo ekye abayambi batuyamba nnyo okukola ku mulimu guno ogwa nnyaffe Bikira Maria era nga kyekimu ku mitendera egyongerwako ekyo egy'amaanyi egya waggulu nabagambye ye kaakati ngenze ku mudduukirize omudduukirize oyo batulambise bulungi nti abeera asobola okubeera munnaddiini era munnaddiini ono ku mitendera gye nabagambyeko waggulu naye ye ekyawukanako n'omuyambi nkuddiramu omuyambi asoma essaala eziri ku ttesera buli lunaku ng'etteeka kyokka ate ono omudduukirize muyite adigitorian ye yalibadde nga pretorian yalibadde nga asoma mbitabuddemu katono naye nja bitereeza kansooke ne munaddiini pretorian ye essaala ze ezo ze basoma buli lunaku ezeteeka mubimanyi babulaza balina ezaabwe basesi balina ezaabwe ne bakadde baffe bafaaza balina ezaabwe eza buli lunaku ezeteeka kaakati ye bw'agamba nti ndi munnajje mu lukuŋŋaana ne bwamala emyaka abiri nga takuŋŋaanye mu lukuŋŋaana naye esaala ziri zimufuula okubeera munnajje oyo era tomulondoola nti atuula wa akolera wa abeera wa ali mutwale ki aa era waddembe n'okubeera mu matwale agasukka mulimu obaameka kasaabeera nga ali ku mutendera ogwo kakati wano gwembadde ntabuddemu nti omutendera gwa waggulu omudduukirize ate asobola ye munnajje asobola okubeera mu mmisa ezitakka wansi wa ssatu buli lunaku edda nno abamu baalina nga baali babuzaamuuko katono nga basuubira okuba nti buli munnajje olubeera nti munnajje oteeka okubeera mu mmisa eya buli lunaku ey'okumakya oba eyesaawa omusanvu eyakawungaezi buli lunaku era bw'obalaba nga gundi tokyali munnajje nga mu mmisa tetokyakulaba aa kannambike bulungi munnajje ono nagambye omukozi ye ekimuliko kufuna amasaakalamentu nakukuŋŋaana omulundi gumu mu wiiki n'okulambula amaka oba amalwaliro oba ebirala omukozi sorry oyo ye mukozi omuyambi ye asoma ssaala ate ono omudduukirize mu byemyoyo oyo ye abeera mu mmisa akola biri asobola okubeera omuyambi oba omukozi kyokka n'agattako omutendera ogwo ogw'okwetema ate ebyo bibeera byakyama yaani gwabuulirako abuulirako ku vice pulezidenti yekka nti bannaye okusinziira akabanga kemmaze neegezesezaamu nsobola okubeera nga mbeera mu mmisa buli lunaku kaakati bw'aba asobola awandiikibwa era mu ttwale tebabuuza tebawaneka mukono yaliwa watugamba tulina babiri ani naani gundi ngaennaku zino takyasoma aa ekiibu yazisa nti kyakyama si kulwanga bambi obwolumu alemererwa ate ngaerinnya engeri ku busirikale buno bwe tugambye okuba nti ali ku mutendera gwa waggulu ajja kubanga atunuuliddwa nnyo naye bwe kibanga kyakyama tetujja kumulondoola ani yaani ebbanja lye nenyaffe biikira maaliya omulimu gwakola bwatyo n'abeera nga atambuza omulimu ogwo mu butereevu ate era nga mwesigwa so si kugamba nti agendayo bamulabe era nga mu ssaala ezo zasoma n'ebirala akitadde mu mutima gwe nti munnajje abeera abikolerera nnyaffe bikyamabye nja kusaba ndowooza omukulu antwaleko mu kuwummula bwe kiba kisobose ate tunaagenda mu maaso n'okuwuliziganya naye nga tukyali bannajje era nga tunyonnyola ng'abakristo aba bulijjo ku bitonotono ebikwatagana n'ekibiina kino ate nga okwanukula kwa leero kwayise mu kusabwa nga waliwo munnaffe eyawuliriza emabegako era nga ndowooza eriyo n'abalala naye ono yabakiikiridde oluganda Nabukenya owengabi munno yali badde anyumirwa nnyo naye oba endowooza akalipagano kakyamukutte mu kkubo essaawa yonna atutuukako oluganda Nabukenya Eva ye yasaba olwammwe mwenna ennyinyonnyola eyo naye nga njesigamizza ku lupapula 10:17 omutwe gwa 16 amadaala agongerwa ku jje lya bikira maaliya
12: maama namasole ng'oli wa kisa nnyo tewenkanika tusabire nnyini buyinza atuwe

0: Yo, tukyagenda mu maaso faada tukomyewo.
1: Ya, tumubaniriza nnyo okuva mu kuwummulako okwo nga tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eno ebyafaayo by'ekereziya n'abajulizi naye ng'olwaleero twagadde okwebuulirira ku Reverend Father Dr. James Kabuye.
0: Ate era nga bwe twabagambye leero ku ssaawa nnya kuva ku ssaawa nnya bagenda kuba bawulira ddoboozi lye nga ye ddoboozi eyakafubo gye twalimu naye ye abatwale paka ssaawa nga 8 ogw'ekiro.
1: Akyayogera. Ekyo kirungi nnyo. Ekyo kirungi nnyo, mwebale okuwaayo omukisa ogwo. Awo nno naffe ebigambo byebyo bijja kusigalawo nga bituyamba okwongera okufumbubira ng'abalamazi nga tulaga mu ggulu. Awo nno mu kibiina ky'abajulizi ate ne mu byafaayo bino Father Kabuye tumulaba. Kabuye yaani n'abajulizi? Kubanga ekisookera ddala obuzaale bwe twawulidde dda yazaalibwa Ttanda mu Busuubizi Parish 1934 era n'asomera Nalugi Primary School ate n'ayingira Bukalasa Seminary mu 1947. So bw'atuuka e Bukalasa asomesebwa Reverend Father Henry Lefebvre ng'ono yali rector obudde obwo. Awo nno Father Kabuye ayina ky'ayogerako awo nze mu kwebuulira ku bulamu bwe n'okulaba ebyaliwo e Bukalasa birina kye binsongerako naddala ku kuyitibwa kwe ne kyabadde mu bulamu bwe bwonna. Kutya nti Father ono Lefebvre ono yalina okukkiriza okutagooka. Father Kabuye yamwogerako ayogera ku rekita we nti omusajja oyo yalina okukkiriza okutagooka ng'ayagala nnyo essaala ate nga yeemaliza nnyo abatuukirivu naddala nnyaffe biikira Maria. Essaala no okukkiriza okwo obulamu bw'abatuukirivu kubanga abawuliriza abaagalwa tuli balamazi naye tulamaga tugenda wa awo nno nga tuli kino ku nsi ate kisaanye twebuulire ne ku bulamu buli gye tulaga. Awo nno naye yeemaliza nnyo abatuukirivu okubaagala, okubasomako, okubeebuulirirako kubanga yali alengerera wala agamba waayi nange akadde bwe kanaatuuka nandyeyo nze kuba omuggulu bamalayika abatuukirivu ate naddala biikira Maria. So nze muyigirako kino nti bw'obaako ky'okola naddala obuvunaanyizibwa bwo ku balala butuukirize bulungi bukole bulungi. Father Lefebvre ono Henry mu maaso ga gw'omuseminaaliyo ono obudde obwo yayisa bulungi era omuseminaaliyo ono n'amuyigirako ngamba Kabuye obudde obwo emyaka egy'e Bukalasa. So nze ndaba kyekyo lwaki yayagalana nnyo abatuukirivu bano kati bannayuganda banne n'abayiyamu n'ennyimba. Olw'okwagala abatuukirivu atambudde taludde atunudde tunudde mu bonna alowoozezza ku banne kati abajulizi abaana enzaalwa we beddira emiziro omuziro gwe mumu n'ogwabwe ebika
0: alinamu onani Kalumba yali ani
1: Kalumba abuuza abali awo wengeye we yawolereza mujuliza akiikirira abengeye Yakobo buuza abali awo Kalumba. Awo nno kino kitulaga nti omwana omuto aba alaba nnyo Father Kabuye ono yalabanga nnyo Father ono bye yakula okukkiriza okwagala okwagala Katonda okwagala essaala kati omuseminaaliyo naga musajja ono ayagala nnyo okwegayirira ayagala nnyo essaala Umutesitesi wafe sebo mwami sebulime nze nkulaba nawe yagala nyesa.
0: Sala tulino zagala atende tuzisoma.
1: Nkulaba oyagala nyesa era nsubira nti banji bakuyigirako. Awono ngono naye bwe yayigira kuoli kwegamba n'amaliza n'ayingira ne mukya abatuukirivu okwemaliza abatuukirivu. Awono ekyo kikulu nnyo nti mukwebulira kwe kuno era ebyafaayo ebitonotono bye nnaasomyeko bitulaga nti n'ekitone kino ekyennyimba kyatandikira eyo ebukalasa okugeza waliwo era ennyimba ze twogeraku naddala era ezoogera ku bulamu obwo okwagala omukama waliwo ennyimba ndi musanyu lingi ndi musanyu lingi okuwulira nga tunaagenda mu nnyumba y'omukama tosobola kuyimba bigambo ebyo nga tiweebuuliridde ku mbeera ezo.

Esomerio kubiri. Nzo ulamu ye Kristu. Bietosoma mbaru wa Paulo mtume jiawandi kilawe Filipi. Mtuo gusoka. Rinyiru wabili kutuka kulu wabili mwenya. Nuru wabili mwo msambu. Abo Luganda, Kristu anagulumizi wa mubiri gwange bulijjo. Nebwembo mulamu, nebwemfa. Anti nze ulamu ye Kristu. Okufa gaba magoba. Na yenno atoba okusigalanga achari mulamu mubiri. Chechichiro omugaso. Mburu achenno ndao. Nkwati duwa bubi kunjui zombi. Eruda nego mbaba antakuruze. Mberene Kristu. Echono chirunji. Ateso olokubera mwe. Okujiranga achari mulamu mubiri. Chechisingo kweta agiwa. Choka muise mungeri esani devanjiri ya Kristu. Nebwe ndijo kubarawa. Nebwe sirija. Njagala okuwulira nga bwe muli ab'omwoyo ogumu n'emmeeme emu nga musakimu okuteganira okukkiriza okw'omuvanjiri. Abooluganda ebyo tulidde ebigambo bitukuvu.

0: tuli kuchenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiens ya nkuruze ya magezi nsulo yomuziki nebye mizanyo Radio ya Feye Kerezia Radio ya Episcopi ba Uganda eranga ekuweleza esinzira kuchitebe che Kerezia Katolika Nsambia umulirizo mulungi tukwebaza okubanti otambula na fenta kera eranga twewayo okutuusaako ebyo omuntu bye wandyetaaze okumanya naddala nga bisimba ku kukkiriza kwaffe ebisimba ku nkulaakulana ebisimba ku magezi eranga kwerina omubala gwayo nti enkuluze y'amagezi lwaku olwaleero twagadde tukuzeeyo omanye gwe by'obadde tomanyi oba oliawo wabiwulirako oba oliawo tobimanyangako obanga wandyetaaze okubimanya kubanga bikulu nnyo mbulamu bwaffe sobodde ffe aba Radio Sapiens tutambudde n'aba Santi Cecilia kwaye eno ya ku lutikka e Rubaga ye kwaye esinga obukulu mu lutikka awo era ku Sande nga bo banaatubuulira Sande bayimba misa ey'essaawa ennya be bagitukulemberamu tutindize ne tugenda mu lutikko ekiyinda mityana ewa Nuuwa manye ewa Nuuwa bwe twogera kiyinda tumanyi Nuuwa Nuuwa so we wasibuka omujulizi Nuuwa we yattirwa wennyini lukabaana ba Nkintu we yali awo n'omulala faaga ajja mutubuulira naye ng'ekituttuteyo kusisinkana omuyiiya Nakinku era Ekereziya yasiima n'emuwa n'ekitiibwa eky'obwa dokita gwe tusinkanye ye Father Dr. James Kabuye nga twagala tumumanye ate n'ebyo by'akoledde Ekereziya nga twongera okumusiima olw'emirimu egyo era nno nga tetunnagenda wala nja musaba Father atukulemberemu essaala awo tutandika okunyumya emboozi yaffe
1: Ndiye ya pati n'erya mwana n'erya moyo mutuukirivu.
0: Amina.
1: Katonda kitaffe tukwebaza olw'abaana abaweereza abo b'osindise olwaleero era n'obubaka bw'obawadde era bajja okufuna wano nga kibagenderamu bulijjo kwe kuwunya obwakabaka bwo kwe kuwunya obukatoliki ate n'abantu okuba nga bamanyiire ebikwata ku ddiini yaabwe era ebyonabayamba ne mulambo abwe wa bulijjo tukusaba nno Katonda kitaffe epulogulaamu eno abanagiwira babeeku kye bajjemu babeeku kye banyigamu era bulijjo balamugeye nga bulijjo okutendereza Omukama
2: Amina.
0: Tweyanza nyo tweyanza the Father. Ayogera nno muyinza okwebuuza ani Sebulime Gideon Peter. Muzukulu wa Mbazira. Okay, kakati nga bwe nkutegeezezza tuline Father Kabuye nga bw'atuwadde essaala kakati twagala tumanye. Father Kabuye yaani Father twagala otubuulire gwani wazaalwa ddi wazaalwa wa era mu myaka ki egyo.
1: Nze Father James Kabuye kitata ye Jehovah ziwandika ne mama ye pia aliba yagadde omumbejja abantu bano bombi bebusiro katuso ne bembe nje baagye yensoko yaabwe eno obw'emirimu gyabwe bajja eno mu misingo ate nze ne banzaagira etanda gyobawulya bulijjo nga baŋŋamba nti
0: oliwetanda
1: naye nga bakadde bange bwomi ate bebusiro
0: bannabusiro
1: omuntu ajjawe kukola mirimu omwami omukunkuli ajja kukola omulimu eno nange nandeeta nende ntuzaaliko wano
0: olwo Father omulimu kigwa ajja okukola eno yali mukungu wabe Father otubuulidde gy'ozaalwa n'otubuulira taata yali musomesa nga twebuuza yali musomesa wakati keesimu
1: musomesa wa ddiini
0: kati okujja eno baali bamugabi eno
1: bamugaba bugabi eno naye nga beeri yali kumusoma sikuuli nnaku ire waliwo sikuuli yabasomesa yaliwo mbudde obwo kati nno kyekyamuliza kusanvu saidi eno nayita mu sikuulu eyo kati nkaba mugaba wano etandaawoatandikakubeera etandaawo naye nga nze kwe kuzaaliwa wano naye bannanga abala bona tuli munaana babo bazaaliwa abala naye kati ne bajja era nebeera sibuko ya kufikwa kwa naba jani wabira kwa hawa tatu
0: kakati kwe mutomu kwa ufada
1: zen sembayo zen sembayo
0: ulumuwa kachigwe bakuzali yamu
1: lukumi mureda satu mwena
0: tumuli leko kubula mubobo buto
1: mubobo ekirungi na Edgar Manyi kati enkola yafe si ekimu nga enkola yafe akuye ku ngenge y'abaana nga kati bweriwo fe enkola eri yafe omwana bw'abeeranga ko ku maka ga kitaawo oba ne bakaddewo mba n'otandika ogira ki okukuyigiriza mpola mpola ngeri ebintu ebi abaana bw'abeera ku maka mpola naye wange kubanga taata ye yali ticha kumpi mu ngeri eyo ye n'atuyigiriza fetwayiranga awaka ne byonna kusoma sala kuwandiika kugira ekiga byonna tubiyigira waka naye yatuyigiriza natuyina ekirungi ennaku zempozi kirungi okyogera nti emwanyi ga era

0: Echikalanti tuwulira mwenna babetaaga.
1: Muwulidde nti terikwekwasa ku mulundi guno ebifo weebiri kuva ku pulezidenti. Bino si byansikirano, mujje mwewandiise mukwate ebifo. Wano esambye wennyini ku kitebe kya Radio Sapiensi ekikulu. Ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku makya paka ssaawa 12.
2: Omukuru w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yeebaza abantu mwenna abawagidde omulimu gw'okuzimba parish church yaffe empya. Bannaffe mwebale, byonna mubikoze, mwebale nnyo. Kati tusereka, tubayita okwetaba mu misinde munabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026. Wano wetutuuse omulimu gussaamu amaanyi. Kale tukoola abantu mwenna ab'ekasengejje, Banda, Namusera, Nkowe, Kavumba, Nabukalu, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe. Mwena! Mujje tusereke nyumba y'omukama. Emijozi jigula 200 n'emitwalo 5. Era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku parish, sub-parishes, n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya 5. Era omukulu w'ekifo ajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke nyumba y'omukama nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Oh!
3: Unonye dume yogiro bulunje nina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia, echechizi utuachi gonjo lada. Tulina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
5: Tukubide kunoti musamfu 5-8, noti emu, nsamfu, 14.
6: Music yu mutandi kila bukalasa?
7: Music, kwa mwako kwa soga, ngo, funa tujikali music. Kati wuku hizi, ayakale ya gena yonga yon pala mpala. Nenda ngangaze njeziri. Na yeno, nze ya probleme yangi ya liyo, nze na yi rami ya ni mwenezi mtoto mwene. Nabaga kutusua kufuwa ya bandi yu. Atenga mtoto yenda mbandi, ntiba kuwa kuwa nanga.
6: Olina kugenda mbandi, nebali okaba kukiriza, okuja ku nanga.
7: Kubanga ili ojo yire nuta andi kuonge kuhiwa mnota mbandi. Kubanga ufuwa na nuta bozira.
6: Bozira.
7: Kati eno kwa hivyo. Nzenu kwa kaita yaza. Nga tukumi tuna kwe bidia kwe bidizi. Wale wakasera kwa njika kenzo uko.
6: Wakujika kuna.
7: Wakujika kuna. Niyolo kubatu wa inas gundi orchestra. Eye sumeru. Eyo netu nyamba. Kwa kwe kula andi ya wetu watari yeye tone choko fumba. Nga tuina orchestra ya free mba ya yesumero piano accordion guitar piki metu wilina kati waga andi tukube nyimba chi tukube nyimba chi musiko mugundi ya free hawe wabe jiro uzo cho kufumba
6: otani kira kufumba nyimba mbukala sasaminari
7: bandi yeri weri na yeri nyimba chi
6: teziriwo
7: teziriwo
6: kati obwonga okwekwe wagala
7: mutandika
6: oyinza okujukira yuko nyimba za wayiza Kongo ndi mu bukala sa maina seminar
7: Oh no, how happy are we to see you standing with a smile. Tuwa ino mwja noza ya luni, luni, luni. Kwa si pande yungu, luni mba. Janjambo li, chichi. Kati mkoleksyon ni jiwa koze yange, njibe good enough. Kati zina koka pasi kazo. Yese nkate. Nefe, sena yofi kafet wazi mbanga. Mati zingine wala. Njimbe za asali mbudu tuwa ni mwana razimi. Awone netaniko kufumbi njimba za fwe babandi ya fwe. Kazi ukazo ulu. Tugenda tumanyira. Tumanyira ulu yoku fumba.
6: Chitone chikula.
7: Ate pleni chani jetuwa jimbanga fwe. Tuwa inganga pleni chani.
6: Cheche.
7: Pleni chani.
6: Hei.
7: Wano nga kukambe.
6: Kubanga ufabamu, tukuzi.
7: Kati mbozi, chukukayoto kumanyangi, nga chetita kwenye jani. Neda zekirie ba father zebaji zebaji zewa ba mama ba white father zengabazi wanyo. Kirie zeni mzenge ni zetu idaya ni kwa njia. Oba kuleko ni ani chant. Zokanga zetu ni mbani ne mukerezia zoka. Matuina ita wechti. Ni cha cha chini mo latini ni nyimbe. Ngacho kazi tu nyimba.
6: Okay. Kakati au tuline Father Kabuyendo uliliza ainzo kulozo batu linani tuline Father James Kabuyendo Dr. Mulamba mu byokuyimba mu kerezia wetu ko ku ekitibwa kya lwa Dr. Bubanno uba mukugu ichoko lobo kitegera chaba mulaka kababu kabinti njije basi nzira ku byokola ate nengeri jo yambye mu ekitongole ekyo kutambula kugenda maso Father bwe muyigira kati gondo olu mutambula mutya music wa mwatandise no kuandika kati muyingide katigondo ebya katigondo mubadde mu mayinde seminari yonto kati muyingide
7: enkuru philosophy and theology ni subject yankuru enye zabanga yose philosophy and theology nini ndamaje ziri era klasi yafu yali fane kubanga kati okugenda kati go nga tutu sigada bantu basega basatu abavu kokalasa ne tweyunga ko munna fomu bega nkayinka jenabo bishop ulamba
6: omusumba omumuze kati siye we gundi kasese
7: yi kasese
6: sumba omumuze we kasese
7: nkana yo twasika yo ne bishop ndiye nyo yati jali ngafu nende tusisenga nayo no mulala munafu kati yo bano faya ya fwa munafu nganga vunde vunde eno nkole ngai klasi ya fedika elimu abantu abala achi
6: batano era mwana mwatu kaku kule lyo busaseredoti abatano hapo
7: awo natu atu
6: abalala bonna bali bewatandika nabe eri nga bwe mwali asatu mu mukaaga musigaddeko basatu ne mujja ne mwegattibwako babiri eno mutwala we emyaka emeka mu katigondo
7: okumsi mwenda lazi wekiwera omwenda kubaga wagenda kano ne pasito n'ogenda yono ogwakwa pasito ogugenda ate na kino gyogenda bwe ofuna emiruka emiruka gyabanga mingi nnyo teginanga kati babaji
6: bagikendezaako
7: naye buli mwaka ogala ofunayo okumpi gumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugumugum wabali bulungi bwe kati bwono subject za amanyi ebyo naye nga nobulabula mu bwabanga bulungi nnyo
6: naye nga mweyongedde okuyiiya ennyimba okufumba ennyimba
7: kati awo Katonda waleetera kyagambiddwa
6: nga muli katigonda katigondo
7: nze nga twakamala emyaka ebiri katigondo kati Archbishop Kiwanuka ye musajja oyo mwebalagira ennyimba abakwata abamanyika ebigambo by'ennyimba bino ndala mu Uganda muno gwe toteeka kwerabira kubanga ye musajja yalina vision nti twetaaga africanization wa liturgy africanization wa liturgy ate naddala mu kuyimba zinenyimba tuwani tuyimba za ulatini naye twetaaga ennyimba ezaffe ezabaddukavu ate kati ebyo tewali mulala ajja kubitukolera wabula ffe ffenyini nyini yafuna byoyo kati n'agamba omusajja oyo alengera wala yali musajja alengera wala nagamba nkikola ntya n'asanga good enough n'asanga mwami kyagambiddwa ng'akyayiga namugamba nti waawa ategedde njakuwera gende makerere oyiga ebya music bw'olikomawo otandika okukola kw'Africani music naye musajja wamakirati yali mubi nakiriza nagere makerere nayiga namala ne bwamala nakati oyize naye ate weyongereyo njagala ne digiri endala ogifune mu America namuweereza mu America naye nabala emyaka esatu
6: ali ku music
7: yekka
6: kitegeeza nti omugenzi kyagambiddwa music tamutomera butomezi yali amukuguseemu amusomi
7: bwekikakuguse ayina ekitone ate akuguse byombi nga byabirina ekitone wejiri atino kukwa kukuza ni kumanga ene makeri yali ni kenedi ali miaka ezana mamera university somebody na koma kati kwa koma kati kolo mulimo kati anata andi hira wati andi kati gondi wani beba mnye nyo kubia music gila kati gondi itani kwa kujigiri za hawa
6: ajia wongo msomesa wa music
7: na atu sanga fene tuwe wongo chisa first hand ni music msaja kwa mazo kwa si mfumba atu sisika na hawa
6: ya bata andi tiza kunyimba chizeri ya fumbio inzo kujukira yuko
7: enyimba nga zino eza bajulize abatanze okukola eza bajulize enyimba eza bajulize ezili moratori ezo ulire ezo ziyali atanise oku kufumba fuma nenga weyo ni indala ene enyimba ziwela kumusajyo nenga weyo ni indala ezo sula kutukuteka mkusuma kwa fe Ni wolo zawali wo yimba gada ezo buluje barabise wano musaga mendu yondajira disuni bwefana bwetyo ezo ngatai ko zifumba ne nyumbe zimu ezali nakale eze kwiru nezunga zilini natali ko to tuyigiriza kwa tuta misoro otaba no musaji na ye fwe kwa watu hae tuwa tuongela uongeze maso nene tufuna karandi lako natani kandu tuigize nyimbe zi mwezo oratori yoizo oratori yema nyitwe nyeyo natani kandu tuigize nyimbe zi kandafi tukera tuigize oku na yuche tumusimako tuigize zanti wawandi kutia nyimba zino ize chikanda nozi wandi kakulaini
6: mbaba suu nozi samu not say zomuita
7: eyo abamu chibata manjie contribution msaji uji akura kubaji ya kula research makere na azula tuwalika tutie nute metuwa ino wami manji kajanga mituwe kati kuyaja na tuigize na metuika kwa metuwe kanya kumange mwe mchisto yezo nzoke lako wama tupati wama mtupati manji chitufu yiso yiko background abakuba ebyiko kabi ne Uganda banji nyo abakuku taso wakuku andikia luyi mbolo taso wola taso wola nyo msajyo nifuyatuwa mesa kubandi oso kula mbote ni hinga ne alwanyi kubanga alwanyi kulwana na tuzoja mesa diyo na fwe kutwane wate utukoze bulonji watumazo utuzula angabu wabuwa angabu wabuwa andika kwa hivyo kukendela utaandikira kwa yewonde kati
6: wako
7: yechagambidu
6: tulikunkuluze ya magezi nsio muziki nebie mizanyo chenda mwenye katonye zinya tuchi aline father Dr. James Chaga James Kabuye anti liya chagambidu wakati nalio lingeze mbuongo nete tulifeka tetuliba vili umuli lizaenzo kuroza tuliba vili tuline umukuru chipala deo muyimbi musanti Cecilia Rubaga tulino mulangira chikulwe mukasa namalala jaga kubulira nenga tulife na tuchali deko father Kabuye kulwa Saint Cecilia kwaye gendo kujaguza emyaka 10 ngabo banabi kubulira kubanga binji nye mbozi ya feno sisubira nti tunajikola lunaku lumune gwayo kubanga binga kubabi wangu tujaji kuletera ekitundu okifuna olulala paka lwe tunamala yo Cecilia ne father Kabuye yani father Kabuye ofuruma mufuruma kati gondoro mufuruma mwaka ki mufuna obusaseredoti mwaka ki
7: era era katonda bya tegeka za so bitegeka na ku resident bishop oje we Masaka
6: Dr. Chiwanuka
7: ye yaje Masaka no nga wali ka kabanando ze kabana nga kabana nyo yewe rubaga na ba change over wegendo kujanga tuna tukubeyi kati nabaga ambye kati
6: chiwanu jangweru baga
7: ajeru baga oliaye onge
6: tetunafuna saza kulu lya Kampala ebisere ebyo tuchali na rubaga diocese tulina ne Kampala achidiocese yali achidiocese olu yali achitebe nga chidi nsambia
7: ye nsambia
6: yali Kampala
7: achidiocese nsambia nsambia nkani yuka yunga nsambia kundi
6: nga ya atuale ili jinja na uchi kwa saza yetu ngote
7: yetu ngote nsambia diocese
6: kati nebamu lete no
7: kati nebamu lete
6: nebamu wa hapuna uti wa kwa saba sumba ngate tiriali saza kuru uvijuki rake hivyo
7: ye
6: Dr. Kiwanuka
7: andi andi eki byaba Roma andi byaba Roma nibyagana nuka andi kati amasazagano tugagate nilibadde eja Kampala nilibadde tugagate wamu nibiri sazalimu
6: webali gatira nga yachari nga yachari omusumba we Kampala Archbishop Joseph Kiwanuka
7: aji ye jesu wajira uye
6: wajira
7: wajira u ate ingova
6: oh
7: ya jina waberi ajate kingova
6: adiremu musumba kabana mbigere
7: ya wana ata anishirewa
6: kati wabaja yeri wava yeri
7: kati wabaveri chwa chwa jengo vei wabaveri
6: masaka ajiru waga
7: kati meduwe waga ngati ya bishopu wangi ila ya mbobsa
6: yakuwera lubaga kubanga lubisere byo nga yitwala wane emitiana
7: we yaka ya beru baga
6: mwaka ki
7: luko mwe nanga kuma ebi
6: okay
7: mwaka kwa kwetwaze kwa Uganda siye
6: igwe gugu nyine esegeza gwe father obusaseredoti uwa wakabuma alamu emiaka ye Uganda jiyaka wangalanga yefu
7: mkaka
6: kama ngumu weleza tuyimba wo nina wa yimbi nizo kuyimba antikata.

0: twagala father tumanyi. Mumaze, ogzeyo, okusoma, obayo mwaka choko mewano, awoti okuo tuyunga ate, tudemu tuyunge kubiawa.
1: Kati omulembe kujja ennyumba ezikwatako ezo mu Luganda n'endala ezize mu lulimi Oluganda nazo zigenda okukirizibwa. Kati Luganda tulikolera tutandike nawo. Awo ne ngai kwaya yali ennyingi ne kati wonze nasanga abantu basambala nako. Kati ati bane kati nkole otya. Taka ne ati kati nga bwe kiri ye nga kwanukula tudaza mamanyi. Tujja kubaga mpaka kya kujja. Kasekase bwe bategedde tibali kukatuma.
0: Mutendesi
1: ujja kujja. Sande yaddako biyungeko balanga kumi. Sande ndala biyungeko balanga abiri. Kati, obuzibu.

0: ekyagiyamba ogenda ng'ekula kyali kimu. Baafuna omugisa kati otandika okuyimba zino ennyimba ze tuyita eziri mu Uganda. Baafuna omukisa okuyimba ennyimba ezirina zetugambye ezirina zaburi ennyimba ez'engeri ngeyo ngaate aba tebazirina netukubamu n'ekitabo bwekiki kiramba kitabo kiramba era kwe twajanga nga netujja n'ogutabo bwaffe bweguti ez'ennyimba ez'engeri ngeyo kati olaba asesuya nefuna advantage abana gye batalina era babuwa abalala bagabangako ntibakibabuwe kitabo ekyo mutuweeko nebafuna nebakopola bukopolozi naye nga sesuya yaye alina monopoli wekitabo
1: nanyini kitabo
0: music olinji ali nono wali ate negundi ne music waki owekizungu emitendere egyo esatu gyabasesiri okula kubanga yonna bakwayo eno bagwayo mu Africa bagwayo mu zino ezawakati ezo bagwayo ate nemyuzik era hamoni eziri harmonize gyebali ate lucky enough nti yali amanyi ku bya harmonize
1: so nogiyamba nnyo
0: nyimba zaffe ziri awo niziteekako mu nini tuyimba olaba ate aba kiba kirina nga bala kiba kirina kati awo sesira yali kuyiaecyansi yafuna olw'emirimu emitandaira ate nga nali kuba obwedda sesira nga bajumbizi nebatyanga abasajja bambanga mu ofiisi saa kumi n'emu saa kumi nabbiri nga batuzidde dda ku practice kasabanakuba practice nga batuusi dda
1: nga tebamenya ekyobudde nga bakitegeera
0: bakitegeera era bakola rekodi munanga okujjako egundi nkiyinda be basooka okuyimba olatolio
1: eyakyagambiddwasi
0: olatolio Christmas opera eyange mu kasintu
1: erubaga
0: era ndooza yasembayo
1: bebasoobrathe lwaki tokizuukusa bagenda kujaguza myaka kikumi lwaki tokizuukusa ne bagiyimba omwaka guno okibalekedde bwe banaaba bakyagala banagiyimba
0: bebasooka okuyimba eyo enekiyinda bayimbayo naye eryeriba waliwo omulaabye manyi
1: nze nga bwe bansitudde okujja wano ndowooza assignment nange gyeŋŋenda okubawa kwe kugiyimba omwaka guno yes kwe kugiyimba omwakaebintu
0: byabakola nnyo ate nenganga bajumbiza ennyo olabalaba nti bibawoomera nebajumbira nnyo bajumbira netuka mu asatu netuka mu ana abantu abalimu
1: omwendo nga gugenda gukula
0: omwoyo gukula abantu baagala nga baagala nnyo okukola
2: kati olwo mwaka ki ogutwagala ogutandikirwamu oyo ozimba kwayo eyo kitandiko
1: kiba enkaaga mumukaaga gwotekaaga
0: mumukaaga nti kaaga mukaaga kutuuka munsanvu awo kati gyemyaka gyamu egyo gyajja okukula gyemyakagenda ntukola kati n'ovanyuma netufuna oganis ovanyuma netraining abakwaya abo apakuba omukono alufunse bunya nze namutraining oyo okuba omukono anyambeko kubanga waliwo olusi kyayasesanga abantu waliwo kunyimbunyimbe ezimu nga nze nina okuba omukono
1: ate nga gwe oyikulembedde emisa
0: ate era mumisa zagena nasomanga yange nga nekuba omukono banaabana tebalina kuyiga ate nibonatantekabatendeke
1: ate
0: ate enanga teryawo gikuba nemala okuba enanga
1: nofuna ate nogenda nokubakati enanga nesirika oli kumukono
0: otwafunamu omusajja mujayasookayalinyaligendaaaaris naye nga yamuyikuba ku nanga najja nyamba naye nga abakubi b'ennanga bonna abaliwonga tebalinaomuyadda
1: kakati faatha genda kufuna bano abayimbi benayise nabo nabo balina ebibuuzo bingi nze nkyabirina naye nabo balina bingi
3: Umweso gomwenda guba kwa kwefu mitidisa kumirembe. Era, ekitongole ekyobwenkanya ne mirembe. Justice and Peace mu Kampala Archdiocese. Chikukumi diso kweta ba munte katekene yokutambulira kumulamwa. Ngatulete mirembe. Awatali kuita muntalo, era tukozese mirembe okumala we ntalo. Enteka teka zo nanga bwezi na atambula. Mumweso gwa kwefu mitidisa kumirembe zimiri debweziti. Ngena kuzo mwesiru mumweso gomwenda. Kwe kugula we rango mkulu gwa kubeda muwakiso kufikari yete gayaza kuparish. Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yoku macha. Kusande ngena kuzo mwezi mukaga ye sande yencha uro. Eranga luru kukunga njizibu wakubu yambi oboku kuatiza ku ofisi ya Justice and Peace mokutambu ze mirimu jayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kuminarumu. Ludo na kuro kusabide gwanga kuchiku kusabantu. Ngena kuzo mwezi munana ye beni tuanuka Memorial Day. Eranga waja kubeda we misano kuzo mesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzo mwezi kumina muenda waja kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwezi okumacha. Ulo ngena kuzo mwezi ya satu ogo muenda. Weru kugala wo mwezi ogokwe fumetiriza kumirembe. Erango mkolo gwa kubeda kufikari yeti enteve. Muparish yechengiro kutandika nisawe mwezi okumacha.
4: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buliruwa musavira wa munga maka, omwami omuchara na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa atemu vuno kebizi binji. Munyikirire okusome sara. Na dara sapule sara ya nyefebi kila maria. Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono buku tusibwa kwa kuva kukitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
5: Aba uliza ba radio Sapiencia. Woo woo.

0: Tulicha ya likuredi ya sapiensa ya nkuluze ya magezi nsio muziki na hivye mizanyo. Tuline Father Kabuye. Tuwa musanze wanu wawangalira wakolele milimo je. Wanechinda mitiana urutiko wakolele milimo je. Era Father tukweba zobu robu ereza buoliko. Ye Father nkatitu na genda wala. Uweze miyake mikakata. Ejobu kuru.
1: Omukisa guno gwompadde abawuliriza mwenna abali ku Radio Sapiensia namwe tubibaza okutuwuliriza ate nsooka okwebaza Katonda atukindizza olugendo n'asobola okuleeta wano okusisinkana mukadde waffe omuyiiya Nnakinku ow'ennyimba ze tuyimba eza Kereziya Ganda ate ne Western bingi nnyo bye tumuyigiddeko ne bye tukyamuyigirako ennyimba nyingi ze tuyimbye nze kuba nagyo nninga Sisiria n'ennyimba nga nungi ddala n'olwekyo twebaza Omukama okulabika nti asobola otutuusa wano ne tusinkana mukadde waffe ne tuwayaamu era tukyawayaamu naye nga kyonna tuteekateeka ekivvulu ky'emyaka ekikumi kati bwe tubeera naye tubeera nga tuwulira nti tulina ebbugumu yamani nnyo kubanga ajja kutuyamba nnyo ekintu kino kuleka tukitwala ku ntikko ate kituuse bulungi kati nga nvuddeyo eyo amanya oberinnya bali bawulidde omulangira kikulwe Peter Mukasa kati nze director wa St. Cecilia lubaga Cathedral Choir Father Madden tulokumusinkana nga nzija okumubuulira ku kijaguzo kino Atoje ni sentebe, atene nkumao, hati tukomyeo. Nga tulino omukulu Gideon Seuliba, atene mto wange, chipara deo. Kakati chibuzu cha ngefala, yoko imba bino, sivinu demu nyo nengi zako na angu kulepa angena mbietegeleza. Kulimu kubera mu okusomoze wa kwa amani, katibu ngamba nti wa singa, watandika kwaya, elino singa nangeli wabantu batano. Nobera nga gwe choir master gwe organist noleta nyimba ne bazikugobya zikuja kusimba
0: ulipo
1: abayimbi tubera mu bantu bibika bingi naye kibuzu kinyagala okubuuza ebintu ebigwa bikola nga otyo okulabika nti obisomoka okulabika nti abayimbi musigala mukyakwatagana choir neeta ya bulukukamu ekyokubiri mu biseera ebyo wasobola okufunayo abasobola okuyambako okusoma music okumutagulula n'otamenyeka nnyo kubanga ab'ennaku zino wesingana nga director ali omu amaloboozi galyana gonna alina okugaba ebintu ne bagabiyimbo obuli obuyimba okusinziira nga bwe yateeseteese wafunangayo abakuyamba abaali bakuyambangako omu biseera ebyo we wajjira oba oyina bwe watendekayo n'obayigiriza music ne basobola okubanga bakuyambako n'otamenyeka nnyo
2: Ntandika kwa hiyo ni boze choku ni chombo ziza. Abantu bina kula gana na buo mbote wange. Omanyo budogo si chichimu kakati wewe uli. Abantu batono nyua wali wa manyi nota. Masaza kafu. Era omuntu yali amanyi nota. Nga yajika kwa hiyo ya yaita kwa mseminari huu. Yeye abantu bayigiranga ebya music. Nga ya amanyi kwa chiku ya music. Niinga abalala. Abamu emakerere si babali uninga abate siba beke siba obaba agina nga abama abamadini wala ninga siba abo nga siba kulira inga kukua kwago kati inga boja nga ya mkwa master ngoze gwewe training ila abantu huu nawe mkugulite waka zena ne training abantu wangi Chitegeza, kati onodo kubo mukono mwami juko yali ama nyiko, simu nyo ni yenga manyiko, mwami musoke, wa mtanga musoke, jenga muyimbi uyimbi, bakulu wabili mkwaya, angagu wani kaya, abu wakila kwaya, na ya tebabwe, nga, jiku na ya so kubwa ni mkono ni yenga sinyo, kati nga wana ino batu yinika, zen tu yinika, kani amarozi, Ninakuva kulimu utuwa kutakulisemba yu. kubanga bonna tebagamanyi okuta kusukulaano otuka kudoboza December kati nabo ne bagenda nga bagira ki nga bayiga kati bwamala okuyiga n'alikwata eziye alimanyi nedoboozi n'alimanyi kati oluddaho asobola okuyamba enayigiriza bali naye nga abala bagala netubudde wali nga kakati ennaku zino nti tumanya ebya music tebaaliwo abo oba baliwo ti tebatwegattako alina kwekolako
0: olwo ekyokubiri kyabuuzizo okikwasaganya otya kulaya erimu abantu batono ogiwumbawumba otya
2: ebintu ebimu birimu omukisa ebimu birimu omukisa kubanga ekiriwo abantu bonna bali bafiiringa nti kintu kibazza wansi kasidure namba okulaba nga titerimu muziku w'amaanyi baakiwuliranga ne bagamba yiife kasidure namba nga muziku waffe nenyi kuyimba kwaffe nga abantu abo ekyo bakirina kati bwe baafunawo chance nti waliwo azze ebintu ena abimanyiko kyaleesa muli omugati naffe katwebe ntubeeko kibatugiraki kitukola ate nga bwenakugambye abantu nga ate baakajja babawamu ebbugumu eryo tekati kaitujike nga buli mungi alina kyayigayo ekirala kyayigayo ekirala awo nekyo nekibaliita okulaba nti baagala bayige ate nga byange byanjawulo nekibaleetamu omutima okujja kugiraki tuyige kubanga ate eno banaavaawo nga te bamanyi sijja kufiiraawo kuba ndi za okubavaako eki anytime kati no abantukole tuyige mangu oba oli awo mukulu ne bamukyusa kati no ekyo kyekyatuyamba nenkolagana enkolagana gyokolaganamu n'abayimbi is very important enkolagana yaffe n'abayimbi abaaliwo twakolagana bulungi ekyo nayo kunsonga nkulu oba yagala kwaya egiri enywere enkolagana yammwe n'abayimbi bo eteeka okuba akwaya enyungi weteeba enyungi
1: webale nyo faatha tweyanziza ekirala oyogeddeko ku kyopera okubeera nti tuli bamukisa nti okubeera nti Cecilia ye yasooka okuzanya opera eyo oba yali munafero theatre oba yali biseera biweereba teyaliwo mwagizanyira Lubaga naye kiina ekifaananyi kikituwa kati ffe abaliwo nti bwe tuba tusobola okuddamu naffe okugizanya ekyomusomo yeera ogenda kutubuulira oba omubi nti mwagizanya nemusuubira okubeera nti mujja kufuna okubeera nti esigalawo abantu basobole okubeera nga bakikola ki naye kyenda kukuba nti tekyasoma naye engeri gye watandikamu ekintu ekyo gwe wakitandika oti okukizimbamu nojja nokiyingiza mu bayimbi bo buli omu nekimukwata omubabiro n'alabika nti kyagenda okukola kimuyingidde nokikola ate nekibeera successful
2: otese ekyo ate nakyo nokireeta mpozi mbadde nakiyiseeko ebbali ekyo kyekimu kyeŋŋamba nti okulaba nti Cecilia yafaayo ngemaze okufuna omuntu asobola ogikwata ku mukono neefaayo kubanga ndowooza kwalimu emyaka nga gwansanvu era obudde buno obudde obwo omanye obudde bwali bakusama nguba amini yali akyaliko twasaba okugenda mu national theatre waliwo ne mwami sikyamujuka linnya lye mwanirizibwa mwanirizibwa mujje oba mwagala musobola netutwala gundi eyo yemu munasera theatre nga za nnaku essatu ez'omuddiriŋŋanwa omulundi ogwasooka abantu tebajja bangi nnyo batebali tebamu kigenda mu maaso ogwokubiri theatre neeba nga olumusa netera okubeera haafu olunaku olwosatu nejjula naye ejimba yani oteeka okwenyumiriza
0: omanyako
2: ekhistore bwotwasaika okwenyumiriza bajjajjaku kye bakola
0: abagendanga bebanyumizanga kubannaabwe
2: kyabatekiri eri kati nagundi olaba maigo mamuchi na yeje yaja juzi nga katanda nga kwenda Ibulaya
0: mukisa
2: mukisa na yeje nagana tinafe kundi eno tujitwale kumuchi munazio nsieta Shiwazo chanja chave na inga tema nyindi kwa nubewa
0: haba sasiria beba kisoka
2: beba kisoka kisoka
1: kati ya mfado uwezo kugela notuguli ya patono kubanga kundi ya muajizanya lumkulu yuselebe ya liwo mkule mbezo ya kwanga na gamba ya kowo kulabachi
0: ya abazungu
1: ayagalo kufuna alawebi ya baduga vu kubanga na uji wali ya bisobola ekintu ekyo n'okikola naye wakitaawe wakituuso wakituusaawo wakikonyawo era kyakutambulira kitya
2: ekintu ekyo gwe tekyali kyangu kubanga kyekyakisoose mu ngeri eyo awo nno nga twagiraja tuteka mu foomu ebwe buku oteka mu katabo kaffe nene tulaba andi bobango okokola nokola ba wanu tukole kole bwe tuli wanu kole bwe tuti kati ne banu ne mutesa ne jatu laba kino kino kina kina kisinga ko oba kino kisinga ko ne mukena nga mu hira
0: mugato bwongo
2: mugato bwongo ne mukamuja mu eke kitufu kubanga kipya chai kipya nage saza ali wanti mkola opera yali opera yangu practice ya soka unu tuwa kena mbuli umawe ya kwa mbuka nilipa nage watu za tuwa tuwa tuwa tuwa kati yes kati nilo chenu tuchikole kwe tuti ate wano na chitikuwa na chituwa buru unji kwa wanga tuwa soka kena wano
0: machiinda
2: machiinda ni kuma kukula wano lewe tuwa vigenda vijia vigenda wajia vitengenda wajia nienga vintuwe kati tuwi ulange ufumo kati abeki na abeki na wanto asuwa kumayati utakula opera sato wano matuchari wano tuwa suwa kena kuchite kena te na wanto wakula nespe opera abandu mwili wabu jau hini niwa wakukula wano uroku wakala wano.

0: Kakati ku ndage zisatu ze mwakola ku father waliwo omukulembeze w'eggwanga lwe yajja n'alabako.
1: Aha, ye teyajja. Kimanyi waliwo olumu olubaibaali bwe bagisaani sikyajjukira oba yali wa gundi oba bayita baki w'empuliziganya oba something like that.
0: Minisita w'ebyamawulire oba n'empuliziganya bwati.
1: Somebody older than age. Betwate twaga kugenda nnyo waggulu eri. Betwakakola mulimu waffe ng'abantu abantu babiji bwe betukolera awo naye naye twagenda tuganga tugenda mpolampola tugenda mpolampola
0: tuli ku Radio Sapienza nkuluza y'amagezi nsomozi kene by'emizannyo Dewo Kipala linako ekyo by'oyagala faatha ayongere okulungamyako kozi tweyanjulire abamu tebannawulira ddoboozi lyo then bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwobulina mu sosiriya
2: neyanza ng'owooluganda Ssebulime Gideon Peter omukisa guno ogutuweereddwa ng'abasesiriya okwongera okumanya biki ebyaliwo emyaka egyo nga sesiriya ezimu ku kwaya ate ezitugambibwa nti zenkulu ezimanyikiddwa mu ggwanga erinnya neddobo erinnya nze Ssebadduka Musisi Deogracias Ntabaazi Kipala nga nvira musaza lyekyaggwe era musaza eryerugazi nga nzalibwa omwana Kipala ku kyalo Kimera gyensinzidde era nga musesiriya nkola nga owamawulire tuzze wano okwongera okumanya kubanga naffe abavubuka twagala okumanya emyaka egyo byatambulanga bitya mwatu no babadde boogera ku bintu wano ebimu era nga weŋŋambye nti abavubuka twagala bituna bingi bye twataaga naffe okubanga tuyita boogera ku opera era njagala kubuuza faatha nze n'omuwuliriza ali eyo atamanyi kigambo opera kyo kyeki kubanga nze mpuli yamu kyogera wano n'ekimpita ku mutwe sinnaba kukitegeera opera byali biki bikwata ku ki oyinza okwekanga nga eri omuvubuka munnange eyo omulala ayeetaaga okumanya opera kyo kikwata ku ki nga tulina bafaatha kweyongerayo
1: Opera muzannyo ogukwata ku by'eddiini oba waliwo omuzannyo guno gwe tuzannya ebweru emizannyo ogira ogimanya ebyebweru bwe gibeera naye nga opera eno yeeba eri ku muzannyo ogw'eddiini nga w'ekitundu ekimu oli kyayagala azannye ekyaliwo oba kyaliwo butereevu mu Bible oba tekiyo mutereevu mu Bible n'akizimba nayokanajja akizimba naye ng'omulama gwaliko si kusanyuka busanyusa naye ng'ayina ekyaliko obuyigiriza kusomesa buli omwana abaagazze nga akirabye ng'ayina kyatutte nti yes kino kyekino naye nga tekikwata ku ddiini sibyebwe
2: kati ekyo tumaze okukitegeera naffe abavubuka nti mwazimbanga omuzannyo okubaako kye mwagala okugyayo nekitambula kati faatha Kabi ebiseera ebyo nga kati bwe tulaba nti kwaya eno bagiyita kwaya enkulu era bwe tubeera katedro ye bagamba kwaya y'abakadde ebiseera ebyo bwe yatandikira mwabangamuko abavubuka nga kati bwe kiri nti kwaya kati bagiyita kwaya ey'abakadde naye ate naffe abavubuka mutukola ki mwetuli mumwalinga mutya mu biseera
1: ebyo buze ekibuuzo kye kirungi kubanga kwaya erugerebwaga okuva obwedda nga abasingamu si bavubuka kyekyo kyo kituufu nayeote ku mulembe gwaffe abavubuka oba kyaba kukisimanyi nekagambe kati ogamba nti bano abaala abato bajje bayimba zopulaano abanga bakyala bakulu bayimba zopulaano naye nga abavubuka batyanga status kiri kinene nnyo fefe tetwekusaani oba tewaliwo ndowooza ndowooza tiwaliwo yabayita ndowooza singa waliwo yali abayita nti abantu mujje nasaba bandise naye emirundi mingi bwogenda kulaba era ebifaananyi bwati bwaliwo byabyeko yakwaya eyo byo ojja bitunuleko mu budde bwaffe bwonna bakyala bakulu bakyala bakulu n'abaami n'abala basajja bakulu era abavubuka ng'abammwe nga bo batunuera kwega baabangamu naye nga batono naye nga abasajja bakulu nabo n'abakulu ndoza will which city wachanja chakasindo yashalete nayinga yo yidiriate weche wachanja.
2: Okay. Father, batugamba ebintu bingi ko kwaye no byeko byakola mu myaka egira mulimu n'emikolo eminene egimu abasinga kitwe gyebeerabira oba oyawo okutubuulirako ffe abamu baagenda nga bwati babitugambye mikolo ki emikulu gy'osinga okujjukira Father kwaye eno gye yayimbako ng'okyali nayo mu myaka egyo egyedda egyo?
1: Kati maputo na chaja u sina nyomu kulo kwa manya ukubanga abantu bali bata nsebido okubikola mu kwaya zaabwe ngate babalonda na nondi waba nga omukolo nti kuwego no ngate tibaka nti tibaka jatuyimbire wabula bo benyini bekwatiramu oba bo baana baliranye kanyinga bebabakwatirako nga tebakyanyunyugama nti kuyita ndi bundi obeere beeri naye manyi nti kuba okwetta kwayo eyo yakolanga nnyo mu bigambo bino ebyembaga yakolanga nnyo mu mikolo egiri mu kathedral mwennyini nga tulaba nti emphasis eyagundi yemwe emikolo egibeera
2: kiwali
1: ekyo kimu n'okwetegekera buli mukolo ogujja ne guba nga gwegwo buli omwana abazize kathedral bakulya kizeki.
0: Kakati Father, 1969 Papa Paulo VI wajira wana nga kwaya yalonde bwetia
1: yalonde bange bwa kumpi kumpi ya masaza kona nga watu yezali kwaya ntobe bi nenuwebudeyo haona kasi waliyo kwaya ye muyoka na yonenga zabanga na chi
0: mbife
1: bie njao
0: era mwajiri mitambo era mwajiri munani
1: yii tuwalimu mtuwe mitawo tuwalimu nduza kumundo wale kundi ando ndati ya nye wachi chinjukia chichi na ima manyindi olo anaba jimbi sana naba atuwa pengeli ya endala batu wa mazuku ingila nga tuwete ya satu tuwete ya bidi tuwete ya ichi angabaga do kukula kwa ya yengeli nge matipate tutu walimu mwule kwa yengate kate yengeli nge iyo ya liwe nyo mwobudo mwifo choka mati kwa ya yemu weti ati mbude wa yomu kati leka chamu kwa natani kukuzimba zimba ati katika kwa yatani kukuzimba zimba ati na yeo na agenanga akende zemiki ya michisa ijawa li ndi kwa ya pali sheneje mwende ati fuwe tuli ati nga mwini muna wali ni abiyabia makerele ya wendo bi Music. Nga kwa ya yaki
0: ya kathedro tu kana no mutindo kwa kathedro
1: ejo muna wanga mweje mchikoze kwa ejo basi ni mutakele wana kwa mkono mingi jama jijo kwa jiko heru kama jijo mweja otomate kwa ni kwa ya haa jitekeza mwete ino kukola kukola enyimbe zikuwa kwa mwzi mwina zili yao
0: ziri ready
1: ziri ready ziri ready
3: twesto ze sawi ndala time check esawa siwezi mukaga esiechiro time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo gwen simbi za loni yezi kuwebwa eroze ule mkasera woze tagira nyiga stemo mukaga 5 star.

0: እዚያ ይሶከ ትዊኖ ሙጭሰ እንጂ አባ ይያ ማገነብ ይንገው እንጂ አቲ አባ ይያው በቀቶሪጂ አቲ ባገራ ኩይያ ኮንገ እቺበዲ እቺባን ቾከዳ ወይ የባንግዲ ሲሆ አባ ሙዚሲያን ቤቱሊና ቦንገ ተባገራ ትኮኳ ታምሊሞ ጎጎ ኩይያ ኩባቲ ዘወክ monimo munene ah baga yangunko abe ngurage ulazinyo wanga ngunko nyimbise mu ano echo chichango naye kanta atule wanze
1: hawandike oruyimba
0: no bari tubati boge ko munimo naye kati tugera tufuna abayiya abagera babayo ngamanyi tv ndi mbiyeta ke watu tokule kola ngamera kuba naye kati echo chichichiwo ari kan abantu bade avira echo kubi twina abantu abaliwo kati abasoka kusoma notezo ekitali olulinga wena kugamba abantu abonyi nuna bazimba tunu nyu naye kati twina abantu abamanyinota bose okuwaobuwepapa kula nagenda akwakola neugenda maaso ekimu kati mpozi nga covid yabadde atukoze obubi tufunye mukisa okulaba nti kwaiza fize yongera obuba ennungi mu competition zetubadde nazo ekyo kibadde kituuze bulungi nnyo ebere somero ebere parishi ebere ki nga buli omu yerwanako ekyo ni kitukoze bulungi nnyo era nga covid nga bwaweddewo kitulowooza nti ekyo kibali kituyamba era kijja kutuyamba nnyo kwayo ezo ziveeyo ate n'okusitula ebitone by'abantu abantu abamu balina ebitone naye nga talina wana akigira ki azo ba mulunja zo fuwa kalere nitafuna nga chance kuba na mulere ono mugwe mukubi ubozi wabivuga nito taina taina ngoma taina ngala anaje nacho nachikolewa ifuru ibyengeri ibi bibade binyawo biri dormant kuba tiwali ujya bisanga negati mu masomero jebuli mu Paris jebiri ate ne kwaya zengeri ezaze kinto nasubira tujebiri kainanga jezi sitabadewo awo kati na advantage twina za amanyi nyo okwesula bitunanga tweyongera okwesula kinaba kirungi naye ate ubudde bwe bumu mumanuka njogere tazita kuchogera tufunye mu drawback ekitanga okutuzza mabiga ekyaga okutuzza mabiga ye bannaffe baleese gye tuyita jita music music ono webitongo kati ne balowooza ti oluyimba lwonna tulina kuyimbibwa na bitongo
1: ekyo kyogolereko nnyo ddala faana kubanga nze nafuuka wa lugezigezi bwe mbeera ku mpewo era bampita wa lugezigezi naye nkyogera nnyo nti oluyimba bwe luba lwa Gganda lukubweko ngoma yaffe oluyimba bwe luba kale era tutera ziyitanga western naye nga luli mu lulimi lwaffe lwandibadde lukubwako kirunga nga kyawano era bw'oba oluwulira oluyimba olwo luba lwanjawulo nga baluyimbiddeko ekivuga kyalwo nga yekilugoberera okusinga ebivuga kati awo faatha njagala okikkaatiriza ennyo nga gwe omukugu mubyokuyimba
0: ekigambo ekyo abannaffe batukoze bubi kubanga enyufaba bali mu music tumanyi nti oluyimba bwolufumba ofumati luno lwankola ya kizungu eno nkola ya Kiganda gwe nyininyi abufumbye kakiteeza kati alinze nti bannaffe abanalwagala bajja kulukola mwe batyo kati ekyo ekituyambyeko kyeitabo kyaffe kino kanoze mamamiti wo katona nabatuyamba ekifuluma kubanga okwo kuliko kumbi kyonokyononiyamba kijja kubeerako nga oli kugamba nti oluyimba olutya engoma terunyuma akulimba oluba okuteekamu oluyimba olulekawo akagoma
1: abantu bonabalaba buli omu ng'anyumiddwa
0: olulimi yenna muli okufuna impression tikubanga bwetaba nanga ebibuutubuutu ebiriko nti awono sinaaka tindidda African music naye ayina okuwooma kwayo ne European music naye ayina okuwooma kwayo awuni kwega tugabanye ebintu ebikoleddwa nga biri ku African music bikwere ku African music.

0: Ku lwange nze okusooka okulaba Faadha Kabuye maaso ku maaso namulaba 2010 twali bwaleeyo ku Education Week ne mmulabako naye nga emabegako emyaka ng'etaano egyali giyise nali ntandise okuyimba mu kwaya ekereziya ekisomesa kyaffe ekyeka yange mpalishye makukulu nga ennyimba ze nziraba era nga nziwulira nga bazitutendeka olusi n'olumu nga bwetuyimba Education Week mu primary baleetayo ennyimba ze ne tuziyimba naye ate mu 2014 nafuna omukisa ne mbeerako n'omugenzi Faadha Paulo Kafeero. Faadha Paulo Kafeero ono yali musaasikedde otuwe Masaka yabeera mu budde bwe bumu nyinza okugamba nti contemporary w'omugenzi Faadha Kabuye n'amunyumizaako. Kinasinga okwegomba nti mwattu naye obulamu bwe bwalinga obw'abantu abalala bonna. Olaba ebintu byawandiika n'empandiika gye yabiwandiika n'enkyusa gy'akyusiza music waffe naddala mu bantu aboogera olulimi Oluganda Central Kisesko Province. Oyinza okulowooza nti oba yava mu ggulu nakkanaagwa kikye yazaalibwa buzaalibwa ne mwattu yaliwo Faadha Kafeero yamunyumiza baasoma bonna musajja mukakkamu ate nga bo bali tebakimanyi na kukimanya nti yali musajja muyimbi w'amaanyi bw'atyo n'ekyajja oluvannyuma nga basuumuse nga bafuukidde ddala abaseminaali abakulu. Kale mu ekyo no tukitegeere nti abaana be tulina obudde buno abantu abayiye ennyimba twetaaga okubayamba, twetaaga okusitula ebitone byabwe, twetaaga okubawa obuwagizi obutabamalaamu maanyi. Kimu Faadha Kafeero kye yaŋŋamba nti bwe yalaga ekitone ekyo obudde obwo omusumba eyaliwo teyakaŋŋantiramu yamuyambako okwongera okukuza ekitone kye ne banne bennyini be yabeeranga nabo. Ekyo nno kyakwenyumiriza naye nze kuba kati ntambuddeko kolera mu ssaza lya Arua nabeerako mu ssaza ly'Eggulu naye olaba nti omulimu gwatukoledde munene. Nze mu byensinga okumutenderezaako waliwo ekitabo Hando kye yawandiika bakiyita Mezaya, ennyimba ezo ze yagattanga azijja mu kitabo kya Isaaya Omulanzi gyogera kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, okuzaalibwa kwe, ennyimba ezo era ennyimba ezo kwaya ez'amaanyi ziziyimba nnyo mu Luzungu. Ne mwattu Faadha Kabuye emabega kawo emyaka nga 8 emabega nalina kwaya gyennyimbisa n'engwa ku katabo ke yawandiika nga bakayita Oratorio Messia Omulindibwa, era nga naye yawandiika ennyimba zino nga ziri mu Luganda, ziri mu ngoma ŋŋanda. Nga bw'olaba Hando bwe yawandiika Mezaya, ekitabo ekyo bwe yakiwandiika, nuno naye yawandiika akatabo kano mu Luganda. Kwegamba asobola okugamba nti Faadha Kabuye atuyambye nnyo nnyini ddala okusitula omutindo gw'okuyimba naye n'okufuna ennyimba ez'omuzinzi lw'otendeka kwaya n'owulira nga kwaya eyimba oluyimba lulungi lw'amaanyi ate nga si lwa Luzungu nga luli mu Luganda nga luli mu lulimi lwa kinnansi. Ekyo nno kyakwenyumiriza. Kizibu nnyo okusanga oluyimba oluli mu lulimi mu nnimi ez'ekinnansi naddala wanaffe mu Uganda nga lusukka peegi 3 obanga luyina that classical touch. Ebiseera ebisinga ennyimba z'ojja okusanga abantu bawandiika luyimba lwa peegi emu ng'era luli kimu nale kiruminyo lw'amaanyi nti it's a classical piece. Naye olaba nti Faadha Kabuye ye Omukama abadde yamuwa ekitone ng'akikola tumufiiriddwa nnyo naye ate era twebaza Omukama eyamutuwa n'omulimu gw'akoze n'okweyamba ebitone bye yebbanja ffenna lye tusigazza nti abali ku nsi ffenna ebitono Omukama byatuwadde bwe tubizuula tubyeyambe kuba ye abyeyambye. Z'oluyimba lwe nasemba okuyimba nga lupya lukyayokya lwe luyimba lwe yatukolera olw'ekijaguzo nga tuli eggaba, oluyimba lwe nasembayo okuyimba nga lupya ng'aluwandiise mu mukono gwe era nzijukira Faadha Dokita Ssenyondo yagenda n'alugjayo n'aluleeta ne tulukoppololaawo nga aluandise na mkono uliimba lechia guze walinga same song ya St. Mary's National Seminary gawaluali ulunji nengo we unyate miyake ya chasu ulo kuandike chipe chilonji kwa chitio kale notuwa zomu kama ya mtu wa fungiro kumusabira nyimbezo za wandise nyimba za aba malaika yegate kuchivinja cha aba malaika nyimba za wandise kuwafu zituyambo kongira ulijo kusturilomu kama malogozi gafe ya musasi levenevi ya msoba kukuba abade muntu abantu ulokuwe uliri ngito uliyo lorutulimu tetubulu wa wetugono na wali kama musasi levenevi ya msoba na wali mkisawe choku imba wanavekekezi ya katoliko mkama wangumi ate na hei ratu kume chisingo bukulu nafse tumuigireko kubeira haba kakamu okukola omulimu nga tetwebalira kubanga abantu bangi weba ak'emyaka we batuuka batani kugamba ebyoze sikyabikola ebyoze sikyabikola naye ye abadde muwandiisi wa nnyimba era tusobola okugamba nti afiiridde ku mpanji oyinza okwesanga nti ayinawo ne wiiki eno oluyimba lwabadde oboolyawo byawandiise kale nno kyakwenyumiriza era kyakwebaliza omukama neyanziza nnyo neyanzeegesewo omukama akukuume
1: abawulizeza aba leediyo yaffe ey'obukatuliki leediyo Sapiensia basibo ne bannyabo mbalamusiza nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo ddala eky'okufa kwa Reverend Dr. Father James Kabuye omuyiya w'ekereziya Ssaabayiya

0: tukubiddwa omuggo munene nnyo naye ate era enteekateeka z'Omukama Katonda tulina bwe tuziwakanya, naye nga kitukubye eddibu ddene nnyo. Twebaza Omukama olw'ebyo by'asobodde byonna okumukozesa oba okukola ng'ayita mu ye okuwa ekitangaala ekikwata ku by'okuyimba eri Bannayuganda, eri eggwanga, eri Obukatuliki mu Uganda, ate era n'eri ensi yonna. Atukoledde omulimu munene nnyo. Tufunye ebingi nnyo bye tumwegombyeko, ebituwadde amaanyi naffe ate okukola omulimu guno ogw'okuyiiya. Amaanyi agange nze Mayambala Kizito, nga nange ndi muyiiya wa nnyimba ate nga ndi muyimbi. Ndi mutendesi naye nga Father Kabuyono Doctor nange ate era yankolamu omulimu munene. Mu myaka egy'ekyenda nga nakatandika okuwandiika ennyimba yannyamba nnyo kubanga yatunulanga nnyo mu nnyimba zange n'okumpabula nange ate okunsobozesa okuyiiyangayo ennyimba n'okumbangula mu workshops oba mu courses ezitali zimu ze twafunanga ez'abayiiya b'ekereziya mu kiseera ekyo. Naye tufiiriddwa nnyo ayiiyiza ennyimba mpitirivu, ndowooza ziri nga mu 13 awali ze tumanyi ne ze tutamanyi. Era kizibu nnyo wano mu kereziya Katolika mu Uganda naddala mu masaza gano agoogera Oluganda okubaawo essande eyinza okuggwaako emisa ne ziyimbibwa ne ziggwaayo ng'ennyimba za Father Kabuye tewaliwo ziyimbiddwa. Ne kwayo obukwayi emu yokka eyinza okuyimba ennyimba oba emisa wano mu Buganda ebanga emisa ya Luganda si zino ez'Oluzungu. Era kizibu okumalako emisa yonna nga mugimbye nga bw'ebeera abayimbi nembeera nga mu nnyimba zonna ze muyimbye ng'13 oba 15 temuli wadde oluyimba olumu olwa Father Kabuye. Kale nno atukozeemu omulimu munene naye nga tusaba Omukama amuwummuze mirembe. Abadde mukakkamu nnyo ng'oweza n'okulowooza nti talina kyamanyi mu bya music so ng'ate okumanya kwatudde. Awo nno bwe nsabira ne bayiiya bannaffe abalala naffe tumulabireko ekyokulabirako kyatulekedde eky'okubeera abakkakkamu obuteewanika ate n'okwagaliza abalala ababa bajja mu kuyiiya oba ne mu kuyiga ebyennyimba nga tulina bye tubasingako oba nga bye batusingako okusobola okuyambagana kulaba nti ate tukwataganira awamu okusobola okuweereza obulungi Omukama Katonda erinnya lye lisobole okuvaayo eritukuvu n'ebitone bye bye yatuwa byeyoleke mu kwagala okumuweesa ekitiibwa. Naye Omukama amuwummuze mirembe. Ayo Omukama omwekimu ekitaggwaawo ekitanga ekyobeera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayo Omukama omwekimu ekitaggwaawo ekitanga ekyobeera kimwakire atebenkere emirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi ate ekirala kembadde ndesiyo kembadde neerabidde kali ku kuyiga okukuba ennanga. Omuntu nga obadde oyiga okukuba ennanga ennyimba eza Father Kabuye naddala eza Close Calls senga omukubi w'ennanga alwana nnyo n'asobola okuzikuba n'azituusa mu kuyiga ziba zimubangula kinene nnyo agenda okutuuka ku nnyimba endala lala zino esali za Class Calls oba za Father Kabuye oba za Luzungu oba za ki eza bulijjo Sing and Praise aba ayisamuka mu kisero engeri gy'assa obulinkoliko mu kuwandiika ennyimba ze buyamba nnyo omuyizi w'ennanga senga aba ataddemu amaanyi n'asobola okuzikubanga okuziyigirako ate okumusobozesa okuyisa Omukka mu kisero mu kukuba ennyimba endala. Ate kye kimu ne mu kuyimbisa so okuyimbisa obuyimbisa naye ngamba okuyimbisa okw'ekikugu abayimbi mukumanyi okwandibadde kubeera okuyimbisa okuyimbisa mu mateeka aga conducting. Singa omuyimbisa kunyimba za Father Kabuye ndale za Kloskos alwana omukono nabiranga asobola okugunyweza negutagwa kunyimba zinazimbisanga azitusa bulungi nga amateka gokuyimbisa okuli professional gwekubeera kimuyamba kinene nnyo okunyweza omukono gwe mu kuyimbisa ennyimba endala ez'ebika ebirala oba ez'abayiiya abalala. Ekyo nno nakyo kikulu nnyo mu kuyiga ennanga ne mu kuyimbisa, kinenge gye kituyambyemu nga so ye teyakiwandika nti akigenderedde kikole kityo, wabula ate bw'ogenda okukyetegereza mu ngeri ya sayidi ey'obukugu nga kikibangula abantu mu ngeri eteri ŋŋenderere ate ekivaamu ekintu ekirungi ennyo.
1: Abawuliriza abaffe abakyenda mu nnya akatonyeze nnya Radio Sapiensia, mbalamusaako. Nze abalamusaako, nze Jude Lwaga, Music Director wa The Cherubim Chamber Choral. Kitalo nnyo, kitalo ddala olw'okuviibwako mukadde waffe Father Dr. James Kabuye, omuyiiya waffe ow'ennyimba enkatoliki. Father James Kabuye abadde ssentebe w'olukiiko olugatta amasaza agogera Oluganda, olukiiko olwa Kampala Ecclesiastical Province Music Committee. Weewaawo nga wafiridde abadde yawummula obwa ssentebe nga nitulonda Father Charles Kabanda okuba ssentebe w'olukiiko olwo, naye nga Father James Kabuye aweereza olukiiko olwo nga ssentebe ebbanga ddene nnyo, ekitundutundu ku bbanga eryo lyaweererezezza nga ssentebe w'olukiiko, nze ate mbadde omuwandiisi w'olukiiko olwo. Father Kabuye abadde musaseredooti omukakkamu, awuliriza, ayagala ennyo okuyimba kwaffe kutumbuke okw'ekereziya Katolika. Kino kyeyolekera mu nnyimba empitirivu zatuyiriza, ezimu nga zikozesebwa mu liturujiya waffe ow'ekereziya, ate nga endala zisimbuddwa mu kitabo ekitukuvu nga zitulambika butya tulina okweyisa nga Abakristo abatuufu, nga zizimba obukristu bwaffe, nga zizimba okukkiriza kwaffe. Twebaza Omukama olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde myaka 92. Twebaza Omukama olw'ekitone kye yamuwa ekyo eky'okuyiiya ennyimba z'asobodde okuyiiya okuyigiriza abantu be okulaba nti badda eri Omukama Katonda. Tumusabira Omukama oyo gw'abadde aweereza, gw'abadde ayimbiranga, ate amugatte mu kwaya z'omuggulu ez'abamalayika bakerubimu ne baserafimu okulaba nti ayongera omutendereza, ng'era bwe yayiiya mu luyimba lwe nti Kristu onzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo onzijukiranga. Omukama oyo amutuuse mu kwesiima.

0: Kata kali.
1: Ndoza nyimba za fada kabuye nyingi nnyo muzifunya awe mabega wa ngolutaluna bako program wagifunye yitwa yogera na yitwa nyimya bingi na basent Cecilia nebi yo nebi baddeko ndoza singa na tadde masimu kyandi yitiridde saya badde kutama simu bango baka bungi nnyo za musobola okugiranga tweyongerera okufuna obubaka obwo n'ennyimba nyimba ezisinga z'owulira za Father Kabuye Dr. n'ezonawulira mwabukeseza zijja kuba za Dr. Kabuye Father Dr. Kabuye n'ezonawulira mugandalo eri omulangira ng'akola ku ssaawa 8 wali emisango ewedde nawe zijja kuba za Father Kabuye kugamba Father Kabuye tubadde tulina omusosowaza kati zizino saawa zigenda muwenda erule eddakiika nga 16 ziwera omwenda naye tukyali ku Father Kabuye twongere okufuna obubaka buno then byebidiira bijja kukomawo
2: mawulire ng'okufa kwa Dr. Father James Kabuye bwegagudde mu matu g'abangi naddala abasinga okumumanya abamanyidde ebbanga eddene bafunye ekyekango muli bafunye ekikangabwa era abasinga obwedda buli afuna mesagi eyo ng'alowooza nti oba bituufu oba si bituufu nga balinda ekikiddala ekituufu ekiriwo naye nga ffenna bwe tube twabadde kubanga nange amawulire ago nagafunye ku makya kuva ku mukutu gwa direction ku makya nasoose kwewuunya ngamba ddala oba kituufu naye kasana nabye ngaate eyagataddeyo ngaate abadde nnyo close ne Father awo ne nzikiriza nti ddala kituufu omukama Father yamuyise naye twebaza ekirabo ekyobulamu kyawadde Dr. Father James Kabuye ebbanga lyamaze twebaza ekirabo ekyobulamu twebaza ekitone kyabadde yamuwa naddala ekyokuyiiya ennyimba z'ekereziya okuva ng'ayingidde mu kisaawe ekyo ekyokuyiiya ennyimba ez'ekereziya sacred music Father abadde talekerangaawo okuyiiya nnyimba obaoliawo yandibadde agamba kyenjiyiza kimala n'abalala kanki baleke bakole ki okugyako we yatuuka okubeera nti amaaso tegakyalaba bulungi n'alyoka alekerawo ebyokuyiiya naye nga mukama abadde yamuwa ekitone mukama abadde yamuwa ekirabo olina woogenda mu MTO kagabe mayingira kazibe ennyumba za kwebuulirira kabibe birabo kakube kusembera ne bw'oba genze ng'osazeewo nga tugenze mu misa zino zituyimba tusayokiriye emisa endala katugambe tuyina emisa mu mutendereze alimu MTO mulimu misa osukkulumye erimu MTO the Father ya James Kabuye kati omugenzi waliwo n'emisa endala nyingi abamu nga tebannaba kuziwulira nako nga tebazirabanganako oba n'okuziwulira nti baziyimba naye nga abadde muyiiya ate nga enjiya eyayiya mu nnyimba ze ng'olina okuteekayo ennyo omwoyo okusobola okubeera nti lutaggulula oluyimba lwe nga bwe yaluwandiika okulugyamu obulungi
1: saalongoddamulira Gerard ono mulabyeko wano agambye we bali kuweereza wa NTV weebale kubaako mukulu weebale ndabira Naalongo weebale nnyo ndabira Naalongo ate Naabalungu batulabire mwebale neegyeyo ku National Media Group sebo
2: abadde ng'akola ekintu kye n'akimalirako amagezi gonna nachiwo budde nafulumya oluyimba naluwaayo naluwa kwaya gyaluwadde bwabanga yalusabye nalugiwa negenda neluyimba olusi kyamuwalirizanga n'okujja okutuula walabi oluyimba lwe mwamusabye luyabawadde mwaluyimbye nga bwe yaluwandiika mwena bye mwakyusiza bye yabawabyo bye muyimbye embasi bye muyimbye nga ye abagamba akubuulira amazima oluyimba lwange nze bwentu siwe nayiya bwentu siwe nakola ki era nga ye akubuulira amazima oluyimba lwange nga bwe naluyiye nga bwe naluwandiika bwe ndwagala bwe luba lubeera oyinza okuba ng'olina ebirowoozo birungi owulira nga wandyagadde okukola ki okubissa mu luyimba luno naye kakati ebirowoozo byali byange naawe ebiruubizo by'olina ebirungi baako oluyimba lw'okola ki mwobissa lufulume lugende mu kakiiko bwe baluyisa naawe oluteeke mu bantu bakole ki baluyimbe abadde faatha omwegendereza ennyo ku bya muziki ate nga engeri gy'abadde nti yagala ennyekereziya nga yayiyanga ennyimba nga mulimu ennyangu nga mulimu enzibu kubanga zijjukira mu biseera Cecilia wegenderanga mu bivvulu mu myaka gye 89 awo faatha ng'ayiya ennyimba ng'oluyimba olusooka nga zirina kutandikira mu Cecilia baatuleetera okuluyimba baluyitanga ayi mwoyo mutuukirivu jangu otubeeremu naye nga bwoba tegwegendereza nnyo ng'oluyinza okulema okuyimba kubanga lwalingamu ebintu bingi ogwebikosa olwobye waliwo n'endala esaamu 10 ennyimba nnyingi faatha zazayiiya naye nga ennyimba ze kwaya nga bwe bateyetegese bulungi nnyo nga ziyinza okulemererwa okuyimba ennyimba za faatha era nkakasa nti mu Uganda muno mwonna teri kwaya etayimbye kuluyimba lwa faatha Kabuye n'abo abagenze ne bamusaba ennyimba kaziwe institutions second rail baze olaba nga nabo balina ennyimba za faatha Kabuye ze bayimbye kati ate mu Cecilia engeri gyali nti yajja okubulula kwaya kugijja mu mbeera gye yalimu kugizza obujja yateekayo nnyo yagiteekamu nnyo amaanyi era nga tuli naye twali naye ng'atugamba yasanga obuzibu okulabika nti aleeta engoma mu kereziya kubanga ebiseera ebyo byali byakuyimba lulatini naye engoma okuzireeta mu kereziya ng'abasinga baali bamanyi nti engoma teziteekeddwa kuyingira mu kereziya engoma zirina kukoma wanga bo bamanyi za mu masabo era yalwana olutalo n'abakristo ab'ebiseera ebyo okubakkirizisa okulabika nti tukuba engoma kati nga bwe tukola kyamutwalira ebbanga ddene okukkiriza abakristo nti engoma zisoboka okuyibibwa mu ki mu kereziya era bwe yagenda akikola ng'akkirizisa n'abakristo abantu bebakiraba nti kirungi kubanga baali batukkiriza okufuna ennyimba ezaffe mu lulimi lwaffe kati ng'alina okuyiya ennyimba ez'ebivuga ezinaagenderako okulabika nti zigenderako ebivuga ebyaffe eby'ekinnansi kakati kwe kulaba nti tusobola okukuba engoma mu kereziya naye nga tebyali byangu n'olwekyo twebaza abo bonna ababadde ku sayidi ye abamubeereddewo mu bulamu bwe mu kumujjanjaba na byonna tusaba omukama eyamutuwa kyasazeewo kyekyo naye tujjusaba kumwongera bwongezi saala omukama amulamuza ekisa ate n'ekyo kye yatandika tusaba abasigaddewo bamulabireko bwaba wasobola okugendera okugoberera ebyo byabadde akola bireme kubeera nti ebintu bye bizikirira naye nga tumanyi kyetumanyi era kyetukkiriza kiri kimu nti faatha ajja kusigalawo emirembe gyonna era ennyimba ze zijja kusigala nga zikyatambula nga zikyayimbibwa kati okwo kwetugendanga okumulabira era kyalibadde kirungi nti bwe twalibadde okulabika kujja nti faatha ebintu bye byabadde akola naddala mu nnyimba ze mu kyaki zonna bandibadde bayimba ennyimba ze kumpi almost omwezi mulamba noyimba nti tugenda kuyimba emisa kwaya gundi fe tugenda kuyimba ku Sunday kwaya neyimba ku Sunday neteekateeka program ngerimu nyimba za Father Kawiri bwe kiba kisoboka gazi okukazi zonna ng'emisa yonna erimu nyimba za Father Kawiri zokka kubanga kisoboka bulungi nnyo buli department eri mu katabo Father Kawiri abadde ayinamu ennyimba ekyo nikikola omwezi mulamba okusobola okumujjukira ate ne tusigala nga tukozesa MTO erimu ennyimba ze n'abayiiya abalala bonna tufiiriddwa nnyo n'ate tetulema kwebaza Mukama ebbanga lya mutuwadde bingi byatukoledde bingi byakoledde kereziya tusaba asigale ng'ajjukirwa fe abantu ababulijjo ne bakama baffe abatutwala mu ekereziya tusaba Omukama mutuwere ekiwummulo eky'emirembe tunamusabiranga bulijjo ate naye bwana abatuuse tusaba tusabire fe abasigadde nga tukole ebyo ye byalese tubituukize tubikole bulungi mu kaseera ak'oluvannyuma obuli awo naffe tulisiimibwa Father Omukama akuumuze emirembe
0: kitalo nnyo kitalo ddala ekya Father waffe Father Kawiri James twebaza Mukama olw'okumutuwa n'atuyiyiza nga tutendereza omutonzi bannange ennyimba za Father Kawiri nga zinyuma era zikyanyuma ate ffe abasesiriya tufiiriddwa nnyo kubanga omukulu oyo mu myaka gy'enkaaga yazza obuggya kwaya yaffe n'agizza buggya era bwe yayiiya ennyimba ezo ze yateeka mu kitabo kye ekiyitibwa Propers of the Mass ekitabo yakiwa Cecilia butereevu nga Cecilia yeemala okuziyimba ne kwayaz endala ne ziryoka ziziyimba kwegamba yatukozesanga modo kwaya era tumwebaza nnyo kubanga nakati Cecilia ennyimba ezisinga obungi zeeyimba katugambe nti 95 ku 10 za Father Kawiri kubanga tetusobola kumwerabira yatukolera omulimu omulungi ennyo era ennyimba ze tuzirina mu bungi ddala ogyeko ezo eziri MTO tulina n'endala nnyingi ddala tulina n'emmisa gye yayiiya eya Saint Cecilia tubadde tetunnaba na kugikola kale Father Kawiri taggwa malojja naye twebaza Mukama tumwebaza ku byatukoledde ng'ayita mu Father Kawiri bingi obubaka nga bw'ogamba nti omuntu afuuyirirwa mwoyo mutuukirivu n'ayiiya oluyimba nga lunyuunyuutuvu kale tumwebaza twebaza ekirabo eky'obulamu ekyo era tumusaba amutuuse mu kwaya ey'omu ggulu ayimbe ne bamalayika ze namuyanja Josephine Saint Cecilia Lubaga Cathedral Kwaya
3: na mukulu Gideon nze Sempewo John omuyimbi wa Cecilia baddemu emyaka ddala egiwera 30 n'omusobyo akoze ebirungi bingi mu ekereziya nga mwami Kota bw'agambye mujaze obuggya Saint Cecilia era n'asengeka bulungi obukulembeze bwayo era fenna abaliwo kati kwe tutambulira Father Kawiri emiyiiya wa kereziya katugambe nti omukulu kwana bala bona bajabazimbira mukoyiye nyimbaze nyimbaze azesigamya nganyo kokuya ya Saint Cecilia erenga wayi yoriyemba ngarwele za Saint Cecilia rwa katedro kwaya eruyimbe bishere byo mwali nga muwa mwami Libya n'abayimisha abalala abakuku ere nyimbaze zetwatwalanga ne mu bifulo yaweerezanga oluyimba ng'agamba nti mulugezeeko mulabe bwe twaluyimbanga bamwami Libya ne bamwami Sebyala bwe batendekanga ennyimba ezo ng'abagamba bwe mulabamu akatago okukyusaamu mu mbuulire era bwe bamubuuliranga ng'akakyusaamu wammanga oluyimba lugenda bulungi so tumwenyumirizaamu nnyo era tumusaaliddwa nnyo mukadde waffe oyo kubanga besiye enkulu mu butuufu eri mu Saint Cecilia rwa katedro kwaya era ennyimba ze yazituweerezanga kwaya eno ng'eyali enkulu musaza yayimbanga emikolo emikulu musaza era ye yayimbanga ne n'olwasatu June lwennamugongo ng'eri yokka weete naye nga ennyimba ezisinga ezaberanga zaaba omugenzi oyo Father Kaboye mwamane ziweesa nnyo ekereziya y'ekitiibwa tumusaaliddwa nnyo tumwenyumirizaamu nnyo tewali kyakola mukama waba asazeewo okumutwala amututte naye nga tusigadde tumwenyumirizaamu nnyo nzayogera kati olwaleero nze chairman wa Saint Cecilia rwa katedro kwaya Ssempebwa John muganda ogwe Ssebulime naye enkola yonna gye tutambulirako ey'omugenzi Father Kaboye James kubanga mukuzo ogujja kwaya eno yagize obujja nazo obukulembeza obujja okuvuulo ne butambulira ddala nga butambula bulungi abo nabo mwami tebaasoboke bonna baali bakyamaani baffe baatambuliranga ku musingi gwa Father James Kaboye n'olwekyo mukama tumusaba amuwe kimuleke emirembe mukama amuwe kimuleke emirembe.